0: sa... So, kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Mm.
1: Naigitawag, Sir JP, nga power of touch. Mm. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP.
0: Gusto.
1: Oh, basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir JP, atong bata pa ka?
0: Uh-huh.
1: Anang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Mulian, dayon ka.
0: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa atong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa atong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplasi na yun og Santon Plus Herbal Oil.
1: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir JP.
0: Mm.
1: Aduna na yung mga Santon extracts ug mga nakalami pa dyan, Sir JP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yung kainit.
0: Dili overkill, Doc. Mm. Igo ra dyan ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayon yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys. Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
1: Yes.
0: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang imong lawas o guna-huna.
1: Mm. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Mm.
1: Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol.
1: Mm.
0: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
1: Mm.
0: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
1: Mm.
0: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
1: Mm.
0: Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
1: Mm.
0: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas o kolesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes

0: Muingon ni sila yung susobs nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: History Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3. Kapalit
4: sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala!
1: Wala, yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct, Jod, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. O pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
0: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
1: Siyempre, D3 Bio jud nindot ta, Sir JP.
0: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Sa busy ora gina makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nganong daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
0: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw og abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: K5 News FM.

K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
3: pagbalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: TTX 500 na. TTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: TTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag TTX 500
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag TTX 500
3: karon dayon.
2: Balik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
3: TTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ug tumar Mighty C. Tulo ko kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Paday si Sheila Grace Mendoza. So una, permi ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning pambala. Ako jud akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layi na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: News FM
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
4: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
5: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init og sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
4: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
5: Correct.
4: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
5: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
4: jud
5: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
4: Correct.
5: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gihapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
4: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
5: Wow.
4: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pasiugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud ni mo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunang epekto sa imong lawas.
5: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
4: Yes.
5: Pwede po na ni mo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
4: O, unya gahatag jud ka na ni mo og hair growth.
1: D3 Bio!
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
7: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
5: Naapoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong niagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
4: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism,
5: correct.
4: Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi an pod kamubo.
5: Ang ordinary nga plain D3 naapoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap million ni Sir JP.
4: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
5: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
4: Lahi ra.
5: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
4: Yes.
5: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
4: yes.
5: Normal nga mga tangtang ng imo
4: mga
5: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio naa siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
4: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako ra sab si Dok Ramil oy, maayong pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaliguni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3Bio.
0: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3Bio, one capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio, DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun, magpangapi up ang naganyat ako sa akong hotod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras, alas 11:05.
1: 11 Mbps. 11 Mbps. Paglanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu. 11 Mbps. Sa public service numero 1. 11 Mbps.
14: 11 Mbps.
15: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig kahinigman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos, Kangos. Komentaristang way gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran mo lutos, ug miyagyag sa mga baho sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Rex, Kangos, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Rex, Kangos.
16: O
13: kay mga siligan, suking tigpaminaw, maayong buntag kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nga na po na kanyang tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa gihapon inyong makauman, tamantala una in punto. Sangala sa among station manager, Kipag Sir Benny Cabuso. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pep Obanyanaligan. CEO Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation Kipag Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa Pikas Lawa, Kipag Engineer Traffic Controller Jonathan Calmon. Sangala sa mga Chief Engineer Kipag Abodwin. O kinatibok ang pwersa sa Kipag nyo sa Bumagiti 97.7. May nga buntag ka rin yung tanan, ladies and gentlemen. Pizza 3! Adlaw ka rin ng Webes bulan sa September 2026. Magbuntag, sunod sila Magiti, gilag ko ba sa 30 ka mga barangay? Kabaybayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Siquijor area, Gilangkuban sa unom ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagi, Barili, San Fernando, Mualboal, Malabuyok, Alegria, Alcantara, Ronda, Bajan, good morning South Cebu ug North Cebu. Tagbilaran, Bohol, good morning. Magbutang na karo sa mga driver sa mga tricycle, easy ride, mga bus drivers, behind, o sa masakinan niya padulong sa may North and South Mount area. Tilabi na karo sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan. Magbuntag na kung sa may Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, Coast Guard, Maritime Police, PDEO, SWATAN, Team 1, Ugto, Ug 3, Ug 4, na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental. Ang ilabi na karoon sa mga Philippine Army, PMP SAP, Philippine Army Detachment, PMP Detachment. Good morning kaninyong tanan, mga sir or ma'am. Mga security guard on duty sa may Pantalan, Sunod, Surumagiti, sa may Tampe, Liloan, Bato, Larinas, Siquijor. Mga security guard on duty sa mga pawnshop, bangko, mall. Good morning kaninyong tanan, mga sir. Ang security guard on duty sa Artise, sa may Piyapi. Good morning nyo dyan, mga sir, mga idol. Aga ilabi na karon dia sa mga Changi sinad sir magiti sa maistaan Lamasan Bularan painitan sa may Changi po dia sa may Siquijor. Good morning. Og sa nakahook up na to karong orasa sa K5 News FM Bayawan City. Good morning ni karon ni manager Donald Dayot dia sa may Siquijor nakahook up po tani ha. Og sa K5 News FM sa may Bayawan City kang manager Randy Cornell K5 News FM sa may Shaton, good morning kay Karoni DJ McCoy. Og sa K5 DJ Danish. Og sa K5 News FM sa may Sambuanguita. K5 News FM sa may Baes City. Wildly suay sa dial sa inyong radyo para makamalo kamo kung usay mga paghitabo sunod sa 24 oras.
14: Wag-wanting ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Paras na komentaryo. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang walay gikalisangan. Rex Candos.
16: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
17: Bakit?
16: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto dahil sa pag-iba ko ng partido. Nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pinigkan? at hindi ingit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pailalim. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
17: Justicia! Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
13: Okay mga siligan, sukintig paminaw, padayin ta kanu sa tugang programa ang Libin in BPS. Uluhan sa mga balita. Matod pa suspek sa pagkidnap sa usa ka bata nga 15 anyos dito sa may Sambuanguita sa may Nasig-in. Minutaw na ang maong suspek. Kuyog ang usa ka babaeng na matod pa ang maong gikidnap. Nakarendre sa may Kipad News FM Dumaguete sa tugang programa ang Libin in BPS. Kumilig target punduhan o 29.5 billion sa 2027 sa pagpagandam sa national election. Sa 64 kabagong magtutudlo sa Sikihor. Nanumpa na. Mag-uuma. Gitigmas o sanggot sa Gihon ng City. Suspect at large. Patay nga duha. Samaran sa pagkabangga sa usa ka close man nga nawad-an og break sa ayungon. 672 ka mga manok gipang apod-apod sa mga farm school og farmers association sa Dakbayan sa Bayawan City. At ani ang kompletong detalye. Okay mga saligan, soki minaw, alas 11:13 na. Dito maglagay sa mga kompletong mga detalye o kompletong mga balita. 672 ka mga manok gipang apod-apod sa mga farm, school o farmers association sa Dakbayan sa Mayawan. Dito maglagay mga saligan, soki minaw na kanon sa pika sa linya na nukad direktamente sa may Kipad News FM, Bayawan City. Kipad, Natalie, kaya pa sa mga report. Kipad, Natalie, ikipad mo, kandos!
18: K5 News FM, live report!
19: Gipang apod-apod niyatong Setyembre 1, 2026 ang mukabat sa 672 ka mga ready-to-lay nga mga manok ngadto sa mga sakop sa farm schools, farmer associations o ubang pang mga benepisyaryo sa Dakbayan sa Bayawan. Kinighimo atol sa usa ka Memorandum of Agreement, signing og ceremonial turnover sa livestock o poultry dito sa Barangay Poblasyon, Gymnasium nga gipanguluan ni Mayor John T. Raymond Jr. Tumong sa mga inisyatibo nga makahatag og dugang suporta sa panginabuian sa mga benepisyaryo. Gipasabot ni Mayor Raymond nga gawa sa tabang pinansyal ug panginabuhian tumong usab ni ini nga mahimong learning opportunity sa tanan ang aktwal nga pag-atiman sa kahayupan ubos sa ilang learn and earn approach. Kini usa ka pamanaw diin makato ng mga mag-umag kabatan-unan samtang makakuha og gadugang kita alang sa ilang nga pamilya. Subay ni ini puno usab sa pasalamat si Mayor Raymond sa tanang partner nga organisasyon og sektor nga nagtinabangay aron na magmalampuson mga programa nga direktang naghatag og kalambuan sa katawhan nga Bayawanon. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Bayawan, kinis ka K5 na thali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News sa fan.
18: K5 News FM live report.
13: Okay mga siligan, soking pamina report ni K5 Natalie Kayapas. Padayenta sa mga balita mga siligan, soking pamina. Alas 11:15 na hatod ka na to sa Mightison. DTX 500 capsule, D3Bio. Mag-uuma! Gitigbas og sanggot sa Gihon ng City. Suspect at large. Nakaroon sa pika sa linya. Nanukad direktamente sa Kipad News FM sa may Calaon City. Kipad Elmer Sagang sa mga report. Kipad Elmer, ikipay mo. Kandos!
18: K5 News FM Police Report.
20: Landing sa balay tambalana ng isa kalalaki nga mag-uuma human kalit nga gitigba sa sanggot sa usa ka lalaki sa sitio Alom Barangay Buenavista Gihulgan City Negros Oriental kagahapon sa buntag Setyembre 2. Gilas sa kapulisan ang biktima nga si Alexander 47 anyos sa kinsa gingong padulong unta sa iyang umahan. Aron pakanon ang iyang mga binuhing kalabaw dihang gisampit og gitigba sa wala hinganli nga suspeka nga miresulta usab sa pagkasamad sa wala niini nga bukton. Daling gidala ang maong biktima sa Governor William Billy Villegas Memorial Hospital alang sa pagtambal og padayon nga gimonitora ang iyang kahimtanga. Gilusad usab sa kapulisan ng hot pursuit operation aron masikop ang miiskapo nga suspeke samtang padayon usab ang gilusad nga imbestigasyon alang sa posibleng motibo sa maong insidente. Balita gikan sa K5 News FM kanlaon hatod kanato sa DTX 500 Mighty C ug D3 Bayo. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM Police Report.
13: Okay mga siligan, shocking kitamina report ni K5 Elmer Saga. Engineer, kaming patay, silingan ako. Tung driver sa van, silingan ako. Ubos lang sa bulangan. Usa patay, duha sa maran. Sa pagkabangga sa usa ka close van. Nanawad at outbreak sa ayungan. Nakaroon sa pika sa linya si K5 Cyril Ripley sa mga report. K5 Cyril, K5 mo. Kandos!
18: K5 News FM Live Report.
2: Patay ang usag ka helper sa usag ka Isuzu Close Band. Dapat nga kini nawad at outbreak. Ganibaga sa usag ka puruan sa kahoy. Pasado alas dos diatog na kalabay ka adlaw ka Merkules. Dias by National Highway. Barangay Amdo sa Ayugo de Grosso Rital. Sa inisang investigasyon sa kapulisan di, sa Lungso sa Ayugo. Nga mong Close Band. Gibadyo sa usag ka Ernesto Mahano Raga Jr. Amdo Paginaron. Taga barangay pagkakay sudan sa Dumaguete. Samtang sakay. Bawo sila si Pedro Opsima Arisila. 28 años. Lumlupin sa Anibong Ayugo de Negros Oriental, si Wilmer Katubig, 44 anos, lumulupyo sa South Population, lungsod sa Mangkong. Ang maong isusumbana, padulong sa lungsod sa Yungon, apan pag-abot sa nasang pinigay itabuan, kalit lang na one and a break, hinungdan nga ni Bangga kini sa punuan sa kahoy, pipilang ka gutlo, may kalit na kinig sila ob. Dalibresponde ang rescue team sa lungsod sa Yungon, ikon ba tiyan sa Pure Fire Protection, aron pagpalong sa kalayo, samtang ginaliusam sa pagdala sa Malay Tablanan, sa Bindoy District Hospital, ang usan sa mga biktima na nini, kasi Wilmer Katubig, apan dead on arrival sa Tabalanan. Kapulisan sa Lungsod Yungan, parin pa kinikaroon sa naghihimong investigasyon. Ang balita inibati ito na kanilis sa D3 Bayo, DTX 500 Mighty C. K5, sa real DTX 500. Para sa kaming balita, servisyo publiko kreawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM Live Report.
13: Okay mga siligan, shocking tikamina report ni K5 Cheryl Ripley. 64 ka mga bagong magtutudlo sa Sikihor. Nanumpa na. Di ta maglangan mga siligan, shocking tikamina. Asa ka nanumpa? Ka manager doon na diet siguro ni. Di ta. Nakaro sa pika sa inyan, ano ka direktamente sa may K5 News at Sikihor, Sikihor. K5, Jonah Dayot, ikipag mo, kandos, pre!
18: K5 News FM Live Report.
21: Daghang salamat, Rex. Formal nang nanumpa o nakadawat sa ilang appointment ang 64 ka mga teaching personnel sa School Division Office diri sa probinsya Sikihor, isip kabahin sa pagligon sa teaching workforce sa probinsya. Naglangkob ang mga appointment sa mga teacher 1 sa elementarya o sekundarya. Lakip na ang permanent o substitute position, ingon man ang teaching positions sa senior high school. Gipangunahan ni Schools Division na Superintendent Dr. Rosalie M. Pasaol ang oath-taking ceremony o giving of appointments. Sa iyang mensahe, gipahinumduman ni Dr. Pasaol ang mga bag-ong personnel nga magpabiling matinud-anon o responsable dedikado sa ilang katungdanan, ilabi na pagserbisyo o paggiya sa mga estudyante. Gilauman karon na ang 64 ka bagong mga teaching personnel nga makatampo sa padayong paglambo sa kalidad sa edukasyon sa mga kabataan diri sa probinsya sa Sikihor. Balita ato kaniyo sa Power Trio ang DTX 500 Capsule, D3 Bayo ugang Mighty C nga dunay alkaline nga vitamin C para sa programang 11 Mbps ug para sa kampiyon nga sesyon, kampiyon sa balita. Serbisyo publiko kalingawan diri sa Isla del Fuego, Sikihor. Kini ang yung K5, Dunard Dayot, K5 News FM.
18: K5 News FM Live Report.
13: Okay mga siligan, shocking din na report ni K5, Dunard Dayot. Kumilik, target punduhan o 29.5 billion sa 2027 pagpangandam sa national election. Sigang abot anis panahon, may ingon na po palpak. Stilan po ng gobyerno. nakaroon sa pika sa linya si Kipaib Sayra Humilio sa mga report. Kipaib Sayra, ikipaib mo. Kandos!
18: K5 News FM Live Report.
6: Yes, may buntag ka K5 Rex, may buntag sa itong mga suking ka K5. Gisulong sa Marcos Admin ang budget ng 29.50 billion alang sa Commission on Elections kung Comelec sa tuwig 2028 arong punduhan ang ipakusgan ng mapagpangandam alang sa lasod noon na og lokal ng eleksyon sa 2028. Sumara pa sa Department of Budget and Management kung DBM, kining akaridad, mas taas og 9.31 billion o 46% kumpara sa lokasyon ng 20.20 billion sa ehensya o sa 2026 General Appropriations Act. Sa katibuk-ang gisugyot nga pondo, ang 23.92 billion na gigahin alang sa mga kalokal sa preparatory national and local elections nga usa ka dakong pagsaka gikan sa 2.87 billion nga gigahin alang niini nga katuyuan ni ato 2026. Masod pa sa DBM ang 2027 usa ka kritikal nga tuig sa pagpangandam paingon sa eleksyon sa 2028. Busa kinahanglan ang sayo nga pondo alang sa mga kalokal o mga panginhanglan sa Comelec nga may kalabutan na sa eleksyon. Kini nga balita dito nato sa May Tisiaklin base ng vitamin C. Inubaran ka niya sa Detox of Wanded, Detox Coffee Mix, nakapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center. Kasi K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
18: K5 News FM Live Report.
13: Okay mga siligan, suking tigpamina, report ni K5 Shara Humilio. Alas 11:23 na mga siligan, suking tigpamina. Okay. Karong taod-taod, engineer, atong ma-interview matod pa ang usa ka lalaki nga suspek sa pagkidnap sa usa ka bata nga 15 anyos. Misumbong ang amahan atong miaging adlaw. Pizza 1, adlaw nga Martes, nga matod pa ang iyang anak gikidnap sa usa ka lalaki nga lumulupyo dito mismo sa may nasigid. Ang maong babae matupag gidala sa usa ka kidnapper. Ang misumbong diri ang usa ka ginikanan nga lumulupyo dito mismo sa may Sambuanguita. Sa atong pagsukit-sukit, atong gitawagan ang usa ka mga detachment commander sa may Philippine Army dito sa may Tulatulahan nga mikontakta nga para unta makontakpon ang mga suspek. So, sa pagkakarot ang mga suspek, mga siligan, soking timaminaw, gisubay sa mga Philippine Army, kuyog sa mga bilag ka mga iskaa or kafgo tawag ba ani, dito na kontak ang maong suspek na lagi ko no nga iparadyo na na ikaw ikukunoy magkidnap sa mga bata. Wala magduha-duha ang mga suspek. Osaka konsyal sa barangay nga miadbais nga atuan na lamang si Rick Santos o atuba nga ang maong sumbong. Karan, ni atubang sila kagahapon pero apang sipyat ang ilang pag-ari kami at tumandito sa ato ang Pinoyanan. Wala manta dito kay alas 6 manta. Karong buntag sa'yo, itawagan ta sa atong tao na samtang tulog-tulog pata pahulay ta na ana ang mga suspek kuyog na among bata nga matutpa nga gikidnap. Edad sa 15 anyos. Bet, bali ragod rebet. Asa man tong papel nga matod pa ang papel na matong kuha na tudri katong kuhaan ka na yung reklamo. Engineer, camera engineer, naakaroon din mga siligan shocking tigpaminaw matod pa ang usa ka suspect sa ang papel kagapo na matong pangalan sa reklamo. Wala ra sila kaya nakailaman din sila. Matod pa mga siligan shocking tigpaminaw naakaroon din ka na yung usa ka bata ka kaning gakulo og puti ako na lang gipakalo kay bata pa di kay mailhan matun pa kaning suspect pod sa amahan nga mao kuno gation og armalite ha. So nangayo pagtabang dito sa may tulatulahan sa usa ka detachment commander nga ato ni siyang gipatawag kay isip pod lagi iska abay tawag ani or iska siguro. Okay, ato nga istorya og hinabion nato. Sir, maayo nga buntag sir. May buntag. Istorya, may buntag.
7: Kanino kong bata dito sa balay?
13: Kadalit lang, sir. Madunggan ko ni mo. Makadugog ka sa ako. Okay. May buntag.
7: May buntag, sir.
4: Okay. Usa, kadalit lang, sir. Ang ako panguta na maoray tumagon, wala na tayo dagang papasikot-sikot.
7: Wala, okay. Wala, sir.
4: Sige.
7: Kaya ako ang buta, sir.
4: Kadalit lang, sir. Mangutana lang ko ni mo, sir, ang ako pangutana, maura po'y tubaga, ha? Wala na tayo daghang pasikot-sikot, ha?
7: Yes, sir.
4: Ah, sige. Sir, tuod, sir, kinsay, o sa man ang hitabo, di na lang ko makigila-ila ni mo, ha? Kay para, puro sa safety purpose ni mo. Sir, o sa man ang hitabo, ha? Kaning ginikanan sa bata, o na ay kuyog po lalaki, ni palit ko no sila og bugas, og ni palit pod ko no og mga lamas, inyo kunong ipangyabo, tapos gitiunan ni mo og armalay. Unsa ni katinuod?
7: Kinamang good sir, na itabo ah, gatod ko aning bataa dito sa iyang uyuan. Patangalan na ang iyang libin, ang isog mandayo ng iyang libin, dirin ako.
4: Agihatod ni Munisya sa iyang uyuan.
7: Oh, sa iyang uyuan.
4: Sa iyang uyuan.
7: Oh.
4: Pagkahuman paghatod ni mo.
7: Paghatod na ako, naaman di ay ang iyang kalibin, iyang makudayong ispatan ang akong nawong, tapos may gibit-bit siya, nga, on sa pati ang gibit-bit armasakot, silyo ba to, or on sa to. Basta kay ako sa ipadulan, kay akong ilogon ang iyang armas.
4: Pero wala ni mo sila gitiunan o armalite?
7: Wala, sir, kay. Wa man ko'y dalang armalite na tuod, na ako'y armas tuas sa sulod sa detachment, kay bawal na mo ang armas nga dadalaon.
4: Okay. Sa, pero akseptado ka nga ikaw usa ka, iska a?
7: Yes, sir.
4: Okay, sige. Pero dili, tinuod nga gitiunan ni mo sa armalite, gikuha ninyo ang bata.
7: O, dili na tinuod, sir.
4: Okay. Nakailag ka sa ginikanan, ano?
7: Nakaila, sir, sa Crisanto.
4: Okay. Crisanto?
7: Berbosidad.
4: Berbosidad?
7: Oh, Berbosidad.
4: Berbosidad. Mr. Crisanto, paabuton ti ka diri taman alas 6. Kay kamo may gauna-unag sumbong diri, na anak ka rin diri ang bata ni mo, dili na ko ni palakpon sila, pakuyog po ng lalaki, na kuyog ni mo diri o sumbong diri sa ako. Kamo naman ka po ka, aning nga problema, atubangan ninyo, kay kung di ninyo atubangon, kamano na kung usay dagan, ani ha? Kanang kuyog mo ni mong lalaki, ikuyog po na, Andre, kay iton over na kung yung bata sa inyo. Pero mag-istorya sa ta. Kay di ba ninyo pwede lingino ng akong utok? Di ba? Okay. Mangutan ako sa kanang bata. Mama, yung buntag ni mo, ma'am.
5: May buntag, sir.
4: Okay. Unsa ni ka tinuod nga gikidnap mo aning kuyog nimo?
5: Dili na tinuod, sir.
4: Ngano man tinuod nga gipangyabo ang inyong bugas o gipangyabo inyong lamas?
5: Dili, sir.
4: Okay. Kinsa man tong kuyog sa imong papa na kaila ka to?
5: Oh, kaila, sir.
4: Kinsa man to?
5: Junard.
4: Junard. Apelyidong Junard.
5: Bilyabito.
4: Bilyabito. Junard Bilyabito, aridire, paabot nung ikaw. Kay ikaw may gakuyog sa amahani ini na ang sumbong ni mo, gipangtiunan mo karumalait, gikidnap ang babae, unya, gidala dito sa bukid. Di ba? Paabot nung ikaw. Kaysa pangalan sa imong papa?
5: Crisanto.
4: Crisanto. Mr. Crisanto, paabot nung ikaw. O katong lalaki, kuyog sa imong papa, kinsa?
5: Junard.
4: Junard. Tinuod nga wala kang gikidnap?
5: Dili, tinuod, sir.
4: Nganong nakaabot man kaning laki, ha? Nganong nakaabot man kaning akay, usa?
5: Kuan, sir?
4: Usa man, nangayo kang tabang, o usa?
5: Nangayo, sir.
4: Nangayo kang tabang niya?
5: Oo, sir.
4: Mauto nga niabot ka siya, ha? Okay. At ang isa kong pagbalik mga siligan, sukin tibami na. Alas 11.31 na, ato sa ito sa Pikas Lawak, sa pipilag ka mga pribalo. Engineer Jonathan Calvo, Kandos!
22: Live News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
8: Ako si Inara.
22: Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
22: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. TTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
0: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
25: isang bala ka lang.
0: Ako,
25: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
26: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
0: Extend. Supplement for men.
26: Isang kapsula.
27: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
28: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Ana sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Tawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.

0: GI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Entry Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX DTX Coffee Mix, may kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.

0: bibili sa magabuti ka.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras, alas 11:41.
5: Justisya! Justisya! Sa kahanginan!
6: Sa kahanginan!
4: Aki mga siligan, sokin timinaparayin takaro sa tuga programang 11 Mbps. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Ang atong live FB Live K5 News FM Digital Dumaguete. Sa akong personal K-Rex XT. Kalihog lang ko, i-share o i-like ninyo, ha? Total, wa, manay bayad. Kanaroon akong pamaraig sa inyo. Good EM, Rex Idol. Pa-set out ko ni Richard O'Hario o ni Jim Boy o ni Sunny sa Palimpinon. Balinsya nga nag mga gwapo. Salamat, Idol Rex. Sir Rex, mayong buntag kusog kayo, gradyo diri sa Salag. Bik-bik bilas. Sir, ako lang Osmon, sir. Kinsay pangalan gani atong amahan aning bata?
7: Si Crisanto, sir.
4: Si Crisanto...
7: Barbosidad.
4: Bar...
7: Barbosidad.
4: Crisanto Barbosidad. Kagtong kuyo, ha?
7: Birbosidad.
4: Birbosidad.
7: Birbosidad.
4: Crisanto Birbosidad. Ah, Crisanto Birbosidad. Mauna'y pangalas sa imong papa, Day.
8: Oh, sir.
4: Crisanto
8: Birbosidad.
4: Birbosidad. Ang kuyog atong papa nimo ang pangalan si?
8: Junard.
4: Junard.
8: Bilyabito.
4: Bilyabito. Okay. Junard Bilyabito. Kamu duha, paabuton ta mo unya dere sa alas 4, ha? Alas 4, paabuton ta mo, kamu may kasumbong dere, kinanglan maatubang ko ninyo, ha? Kay dili ninyo pwede malingin ang akong utok. Pero ako lang usbon, sir. Dili ba tinuod na ikaw na niun kag armalite?
7: Dili na tinuod, sir, kaya wala ko'y dalang armas.
4: Akseptado kang ikaw... Connected ka sa usa ka detachment niya sa may nasig-aid?
7: Yes, sir.
4: Usa ka kafgo?
7: Yes, sir.
4: Pila ni mo katuig kafgo na?
7: Dugay na, sir.
4: Pila katuig dugay?
7: Nga na lima katuig, sir.
4: Lima katuig. Gasugod kang kafgo sa una, 12 anos imong edad, on and off lang ka?
7: Yes, sir.
4: Okay. Pero, sir, siguroho na ko ang wala ka na niyong armalight, ha?
7: Wala agad, sir. Kanaan man ang bata, makatingog man na, kadiha man na siya.
4: Okay. So, ang tinuod, sir, ano ang bata na abot sa ima?
7: Kuan, sir. Namaya siya ang tabang, tapos pagpangaya niya ang tabang, ibilin ako siya dito siya ngayon, ang dilit sa pabilin kay nahadlok sa iyahang kalibin o sa iyahang amahan.
4: Amahan. At mangutana ko ni mo, Day, ma'am, wala ka ginausa sa imong amahan, ginausa man ka sa imong amahan?
8: Ginabunol, sir.
4: Ha?
8: Ginabunol.
4: Ginabunol ka sa imong papa?
8: Yes, sir.
4: O sa may trabaho sa imong papa?
8: Managat, sir.
4: Nga naman, o sa may rason na ginabunol ka sa imong papa?
8: Kanang among halin o kanang mamunhas mi, sir, kay kanang among halin o kinasun kay iarang kwaon among halin palit ilimnon.
4: Palit o ilimnon?
8: Yes, sir.
4: Okay. Mauna nga kamo, pila mo ka magsuon?
8: Unom, sir.
4: Unom mo ka magsuon?
8: Sir.
4: Pila man kabuok karon ang nabili sa imong papa? Pila kaigsuon ni mo ang nasa imong papa karon?
8: Dua, sir. Ay, kwan, sir. Tulo.
4: Tulo? So, kamo tulo, asa mo ga puyo?
8: Kaming tulo?
4: Oo.
8: Nami sa Mayabon.
4: Naamo sa Mayabon?
8: Yes, sir.
4: Okay. Pero dili tinuod nagikidnap ka?
8: Dili, sir.
4: Unsa ka tinuod nagipangyabo ang inyong bugas o mga lamas?
8: Dili na tinuod, sir.
4: O sabay gipalit ninyo?
8: Lamas ra, sir.
4: Lamas? Para yes, usaw man ninyo itong lamas, usaw man inyong lamasan?
8: Katong ina ko ng giyo nga, karabaw daw.
4: Karabaw? Pero dili tinuod na inyong bugas ipangyabo?
8: Dili, sir, kaya wala man minagpalit og bugas, sir. Ikuyog biya ko niya.
4: Sa ato pagkatong ni Arina ko diri na makak. Dali mo diri sa ako kay para mag-istoryaan na ita, ha? Kay ang duty aning usakakap ko karon, kamo, o niya na ito mag-istorya. Paabutin ta mo, ha? Kay pag-abutin diri sa ako, grabig palapad ninyong papel. Pati Philippine Army, nagkasalimo ang anang bukid, pangita aning kapgo. Naangin-angin lang ng detachment commander sa may barangay tulad-tulahan. Pero salamat kayo sa detachment commander sa may barangay tulad-tulahan. Sir, salamat kayo, sir. Madali lang, ha?

0: dili ko question kung unsanay ranggo nimo. Sa may barangay tulad-tulahan na detachment commander si Sir Liana. Sir, salamat kay Sir, ha? Sa pagtawag ni pod nimo sa inyong kampo sa tanhay na nakuan po ninyo na accommodate sa tawag na nakawire mo rin na katawag po dito sa may nasigid. Sir, pinam mo ka diya sa may detachment, sir, o sa kalayo ang ilang balay? Sa inyo, ha?
1: Layo,
0: layo, pero ang inyong balay dool ra. Sayang uyuan.
1: Oh, dool rasa. Oh, layo rasa yung uyuan, sir. Di amang ko dires. Dool detachment, sir. Anya, kaning bata amang ko. Kung sa'y kuhan dito sila, maglali siya ka ng iyang libin-libin, laban po kunuhay ng iyang amahan, muna mo dalagan dito sa balay, ga patabang.
0: O sabay tawag ani sayahan mo?
1: Kay, ako iyang giilang amahan, kapapa raman po naman siya.
0: Ah, murag kapapa siya ni mo.
1: Oo, sir.
0: So, ang imo gihimo, murag imon lang po silang ipakaon.
1: Oo, ako na lang ipakaon.
0: Kaya magsuot ang niabot niya sa imo.
1: Doon na sila, sir, ang manghod na mas mayabon.
0: Imong nahatod.
1: Oo, nahatod na.

0: sa detachment ninyo.
1: Oh.
0: Ang imo ka ba na kay ba lumatog isumbungan pod ka?
1: Okay, ato ko dito sa kontrabaho, sir. Waga ni ko kung man ato kontrabaho ni uli ko kog detachment og unsa kay nganong natingala ko nganong gipaadto ko sa amandit ko nga dili man ingon ana.
0: Okay, salamat. Pero sir, siguruhon lang ako nga wa ka na may unog pusil o wala po ka naginap.
1: Wala sir, wala.
0: Kaysa man to nga konsihal ang gapaari mo nga dapat pareong ka sa ako. Kaysa pangalan?
1: Ang pangalan na to, Koan.
0: Apelido?
1: Glinda. Glinda. Glinda Gahilyuma.
0: Gahilyuma?
1: Yes, sir.
0: Lalaki, babae?
1: Babae na sir.
0: Babae.
1: Ang iyang ba na anak? Lupon.
0: Alupon.
1: Oh, Lupon niya. Gahilyuma na apelido.
0: So, ikaw mo gipaari ka, gisultihan ka?
1: Oo, oh, ang...
0: Okay.
1: So, ano na?
0: Mangutama ko ano yung bata. Dahil, tinuod na wala kang gikidnap?
2: Dili, sir.
0: Dili. Sige. Sige. Salamat sa inyong pag-ari. Istambay lang mo diya sa gawas, paabuto sa ato, pakaunon ta mo, libre na mo kaon, paabuto sa ato, reklamo sa inyo, ha? Ha?
1: Yes, sir.
0: Ah, sige. Paabot ako nyo sa gawas, bet. Sugata saan sila, bet. Engineer, palihog kong palong sa camera. Sige, pwede na mo magawa sinahinay. Ipa-yoob lang bit, ipa-yoob kay maklaro sa camera. Ah, okay na, kagipalo ang camera. Sige, adto na mo dito agi, dito, dito. Paabota lang ko. Ang kalo bit, hipo sa tanan kalo o kanay nga mas. Kani ba usahay? Mana, sultihan ta mo, ayaw mo ka na bang maglakas loob mo nga kamo una mo nga musumbong sa ako. Kaya basig to mo nga una mo nakasumbong na ko, labanan ta mo. Ang inyong gisumbong, subayo na ko. Tay ka ning atong programa para dili baya. Pero wala ko ito mo nga kamo paawayon ta mo. Patong andragi hapon ta mo. Kantong amahan o ikaw Jumar, paaboton ta mo taman alas 4. Taman alas 6, paaboton ta mo. Ha? Paaboton tamo taman alas 6 sa hapon. Kay kamo may kapukaw-pukaw ano yung panghitabo, pa lapad mo papel diri nga gituunan mo karmalait, gipang kidnap, gipang yabo ang inyong bugas nga gipang palit. So, salamat rapo, dakukog pasalamat sa detachment commander kang Sir Liana sa Philippine Army diya sa may tulatulahan. Sir, salamat kay sir, ha? Nga may arigyon ang usaka membro sa usaka iskaa o kanibang kapgo nga gipareport rapo sa iya nga matod pa ditkumpod niya. So, detachment commander da sa may nasigid sa Buanggita. Sir, salamat tanan yung tanan diya mga detachment sa Philippine Army, kuyog ang mga pipila ka mga kapgo. Boy na mga siligan, sokid mo na, naka-standby na ang Mighty Sea Network News Nationwide at ang isa kong pagbalik ato sa atas aplikas na wak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Jonathan Calvo, Kandos!
3: News FM, shockening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako Daisy Mariu. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
5: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
6: Mm.
5: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
6: Mm.
5: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
6: Ang mayoma Sir JP usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
5: Mm.
6: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
5: Mm-hmm.
6: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs or GP.
5: Ang mayuma gitawag pod og fibroids.
6: Mm.
5: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles og fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
6: Mm.
5: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
6: Kinahanglan kung babae ka Sir GP, taason jud nimo imong antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Kay prone jud mo sa fibroids.
5: Mm-hmm.
6: Kung ako ang nababae Sir GP, muinom na lang yung kog DTX 500 o MITC kada adlaw.
5: Abisa ka
6: dili jud nimo matag na kung kanos

0: amo tubo ning mga tumor or kining mayuma, Sir JP.
1: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og Detex 500 og Mighty C, kinumdumi. Na mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
0: Uy, lisod ra ba kayong mga prostate cancer? O sana sa mga rason, Sir JP, nganong nag Detex 500 og nag Mighty C ko. Walay undang sukad niabot ning Detex 500 sa Klinika de Alternativo Medicina.
2: Detex 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang Detex 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir JP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
1: O bitaw.
0: Maktingala na lamang ka kay nidako nang tiyan.
1: Libutod na.
0: Oh, naapod gani mayuma, Sir JP, nga ga-prolapse sa vaginal canal or sa kinatawo sa mababay. Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay dako nang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
1: Modi ay naing mosakit. Sa ulahi, manggawas man jud na ang mga sintomas. Nakaapan ra kay anang panahon na dako na ang mayuma. Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue ug pangpangluya.
0: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag Detex 500 ug Mighty C adlaw-adlaw, Sir JP.
1: Nga
0: naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili la mga selula sa reproductive organs, tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo og immune system, gilangkuban sa imong mga selula.
1: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
0: Correct.
1: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
0: So pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress.
1: Correct.
0: Sir JP. Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao nay mutuga og mga hormonal imbalances.
1: Correct.
0: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor. Akong balik-balikon, inom gyud og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
1: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
0: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir JP. Mag DTX 500 o Mighty C kada adlaw.
1: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanusarin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitrayogin doon. Huwag kapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
12: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
3: K5 News Philippines.
9: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
9: FM1.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, publiko pinalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, tinuturong sospek. At 2 Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan.
9: MyGC Network News.
3: MyGC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, publiko pinaalalahanan na magsuot ng face mask dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
14: Pinaalalahanan ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze na maaring makaapekto sa kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro. Nakapagtala ang CDO ng 78 at 96 Fair Air Quality Index simula August 30 at 31, 105 AQI o Unhealthy Persistent Groups September 1. Base ito sa AQI monitoring ng Environment Management Bureau 10. Unhealthy Persistent Groups AQI naman sa Taguluan, Misamis Oriental at Iligan City. Sani ito ng usok mula sa nasunog na bundok at kagubatan ng Kalimantan, Indonesia. Nagdadala ito ng manipis at maliliit na butil sa hangin na maaaring malangap ng tao. Pinapayuhan ang lahat na isara ang mga bintana, pintuan at manatiling hydrated.
15: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
13: Samantala, tatlong kabayan nasunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, itinuturong sospeka. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
6: Umabot sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy pasado alas 5 ng hapon, Miyerkules, Setyembre 2, sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City, Capiza. Kinilala ang isa sa mga may-ari ng bahay na si Amelita Baliosa. Samantala, tinuturong suspect sa insidente ang anak nitong si Mark Anthony Baliosa. Sa panayam kay Amelita, mag-isa lamang na nakatira sa nasabing bahay ang kanyang anak at dahil sa mga hindi na malamang dahilan, nagsiga umano ito sa likurang bahagi hanggang sa natupok na ng apoy ang bahay. Hinatayang mahigit 60,000 piso ang kabuang halagang pinsalang iniwan ng sunog. Sa ngayon, nakapiit na sa Rojas City Police Station ang tinuturong suspect at handa naman ang ina nitong magsampa ng kaso kaugnay sa insidente. Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
10: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: At dalawang Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
17: Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa dalawang Vietnamese na mangingisda na naiulat na nawawala mula sa Vietnamese fishing vessel QNA 90859 sa bahagi ng Rifleman Bank sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard District Palawan, nitong araw ng Martes, Setyembre 1, dakong alas 6:30 ng umaga, namataan at na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay na BRP Malabrigo ang isang maliit na bangkang kahoy na walang laman, humigit kumulang 32 nautical miles hilagang kanluran ng Mapancal Point, Palawan. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrigo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa dalawang nawawalang mangingisda, kabilang na ang pag-iikot sa mga karatig na karagatan at paggamit ng mga available na resources sa search and rescue operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang operasyon bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa mga karatig na bansa sa mga search and rescue mission at pagtulong na rin sa mga mangingisda at marino na nangangailangan anuman ang kanilang nasyonalidad. Para sa YTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: YTC Network News.
16: YTC Network News.
13: Samantala, mga kapulisan sa lungsod ng Iloilo nag-observe sa school safety drill sa mga paaralan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
18: Nagsagawa ng observation ang mga kapulisan sa simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw, Setyembre 3. Ayon kay Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ipinatigil na ng Department of Education o DepEd ang active shooter drill dahil sa posibleng hindi magandang epekto nito sa mga estudyante. Magsasagawa naman ng evaluation ang mga pulis kung ano ang kulang, ano ang dapat i-improve at kung may mga emergency sa loob ng paaralan. Ngayong araw, Setyembre 3, ang drill ng DepEd nationwide dahil sa mga insidente sa mga paaralan na kumitil sa buhay ng ilang mga estudyante. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
13: At dalawang person of interest na tukoy sa pamamarila sa mag-asawang Amerikano sa Dumaguete. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
19: Natukoy na ng pulisya ang dalawang person of interest kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng isang mag-asawang Amerikano-Filipino sa Barangay Baumpana, Dumaguete City. Ayon pa kay Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Conag, sinabi ni Conag na patuloy ang imbestigasyon upang beripikahin ang posibleng partisipasyon ng dalawang individual sa krimen. Sinusuri rin ng pulisya ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo sa pamamaril, lalo na't pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima sa madaling araw. Batay sa paunang imbestigasyon, nagising ang 53-anyos na live-in caretaker ng mag-asawa at nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng bahay na nakasuot ng bonnet at may dalang baril. Patuloy na kumakalap ng impormasyon ang mga imbestigador mula sa mga saksi at iba pang ebidensya upang matukoy ang eksaktong mga pangyayari. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Lalaki patay sa pamamarila sa Bacolod. Suspect sa krimena na aresto na. Madalas sa pang-aasara, itinuturing na motibo sa krimena. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
21: Bumulagda sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod City matapos binaril sa dibdib ng isa pang lalaki noong araw ng Martes, Setyembre 1. Ayon sa mga saksi, binalikan pa umano ng suspect ang biktima at binaril naman sa ulo, kung kaya't binawian ito ng buhay mismo sa eksena ng krimen sa Purok St. Vincent sa Barangay Alihis. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Roger at kinilala naman ang suspect bilang si alias Budoy na isang tricycle driver. Magkapit-bahay lamang umano ang biktima at ang suspect sa pamamaril. Base sa resulta ng imbestigasyon, kalalabas lamang ng biktima na si Roger sa ospital matapos masaksak sa Barangay Takuling bago ito binawian ng buhay dahil sa tama ng bala. Lumabas lamang umano ng bahay ang biktima upang kumain noong nangyari ang krimen. Naaresto ang suspect sa Barangay Tangub sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa suspect na si Budoy, madalas umano siyang inaasar ng biktima, kung kaya't binaril niya si Roger at tinapos na lamang ang buhay ng kanyang kapitbahay. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang tricycle driver na si alias Budoy. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
20: C Network News.
16: Mighty C Network News.
13: Gandin, 4 patay sa aksidente sa kalsada ng Antique sa buwan ng Agosto. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
22: Umabot na sa 4 na individual ang namatay sa aksidente sa probinsya ng Antique sa buwan ng Agosto 2020 si Isa. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, nagmulang nasabing bilang sa bayan ng San Jose, Hamtik at Kulasi, Antique. Sa kabuuan, umabot na sa 73 ang na-record ng Antique Police Provincial Office na aksidente sa probinsya. Nangunguna ang bayan ng San Jose na may 29, Hamtik 18, Pandan 13, Kulasi 5, Belizon, Bugasong, Sibaste, Sibalom, Tibiao na may tig 4, Patnongon 3, Lawaan at San Romeo tig 2 at Barbasa na may 1. Nalaman na base sa investigasyon ng mga kapulisan, nangungunang rason sa aksidente ang pagmamaneho ng nakainom at mechanical failure. Para sa Mighty C Network News, kay K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
20: MC Network News.
16: Mighty C Network News.
13: At PRO2 nakapagtala ng 26% na pagbaba ng kaso ng krimen sa Cagayan Valley nitong Agosto. Balitang hatin sa atin ni K5 Dan Chavez.
23: Bumaba ng 26.9% ang walong focus crime sa Cagayan Valley nitong Agosto, kung saan 51 na lamang ito mula sa 69 noong Hulyo. Pangunahing nagpababa rito ang pagkonti ng kaso ng pagnanakaw, rape, murder at carnapping, bagamat bahagyang tumaas ang homicide sa tatlong kaso. Pinakamaraming naitalang krimen sa Cagayan PPO na may 28 at Isabela PPO na may 13 na bumubuo sa 80.39% ng kabuuang kaso sa rehiyon. Kasabay nito, tagumpay ang PRO2 sa pag-aresto ng 307 wanted persons, kung saan nanguna ang Isabela at Cagayan. Sa operasyon kontra droga, 113 individual ang naaresto at mahigit 310,000 na sabu at marihuana ang nasamsam. Nahuli rin ang 20 illegal loggers at nasakote ang 1.2 milyong pisong halaga ng troso, habang 60 naman ang huli sa loose firearms at mahigit 190 na baril ang nakumpiska o isinuko. Sa ilalim ng Safer Cities Initiative, nakahuli ang pulisya ng 55,345 na lumabag sa lokal na ordinansa, kabilang ang 46,430 sa traffic code, 4,237 sa pampublikong pag-inom at 2,067 sa curfew ng minor de edad. Pinuri ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at binigyang diin ng pagkikipagtulungan ng komunidad at pamahalaan ang susi sa pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon.
24: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: Sama Samantala, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan na malakas sa pag-ulan at pagbaha at dulot ng habagat sa Zambales at Pampanga. Kaugnay nito, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga residente na apektuhan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales upang alamin ang kanilang kalagayan at lawak ng pinsala. Kasunod ng inspeksyon, ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga nasirang imprasaktura kabilang ng dike, barangay hall, mga pasilidad ng paaralan at tulaya. Bilang agarang ayuda, nasa 1,000 pamilya naman ang nakatanggap ng tig 10,000 cash assistance mula DSWD sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Nagpasalamat naman si Mayor Soria sa Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis sa pagtungon sa pangangailangan ng mga residente. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits, mainit na pagkain at iba pang tulong sa mga pamilya nasa evacuation centers at sa mga residente ang unti-unting bumabalik na sa kanilang mga tahanan. At mga K5 sa detalye na ating balitang abroad, napinsalang isang matataas na gusaling tirahan sa Black Sea Port City ng Odessa matapos ang panibagong air attack ng militar ng Russia kamakailan. Ayon sa ulat ng pinuno ng Military Administration, umabot sa 8 katao ang naitalang sugatan at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan dulot ng nasabing pag-atake. Ipinahatid naman ang ulat sa pamamagitan ng isang messaging app habang patuloy na inaalam ang kabuang pinsalang idinulot ng pagsabog sa mga karatig istruktura. Samantala, inihayag din ang isang saksi na nakarinig ng malakas na pagsabog sa kabisera ng Ukraine na Kiev itong Miyerkules sa gitna ng walang humpay na serye ng mga airstrike ng Russia sa buong rehiyon.
20: YTC Network News. YTC Network News.
13: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kess at ka K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
25: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
26: DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
25: Nawan ang nabaka-ugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka.
26: Mag DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Adlay powerful extracts.
25: Nga phytochemicals.
26: O antioxidants.
25: Nga gigan sa palaya.
26: O de-sugared sugar cane.
25: Mga organic compound.
26: Nga effective.
25: Batok sa sakit nga diabetes.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
28: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
6: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw,
6: mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
11: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.

0: and inquiries, please contact 0916-534-6554 and our Facebook page.
1: The Legacy!
2: Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Tawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
3: Tier 3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
3: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mapasaka butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon og sipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pag-skila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
5: Sa mga butika.
3: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4 Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotic.
15: Mag-choy ride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tika, mag-choy ride na ta.
16: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
15: Sakay ka kidiya.
16: Siyempre, naka-extend ko ya.
15: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.
15: Yeah!
5: Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
19: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
5: nga may D3.
21: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
5: nga may D3.
21: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
23: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Oras, alas 12:27.
26: Justicia!
27: Sa kahanginan!
26: Sa kahanginan!

0: Okay mga siligan, so kinti minapanayin takaroon sa tuga programang Ilibin ang Beep. Kagabi, isang tag-engineer nga humantag kaon. Pero sige na lamang. Kamatayon sa usa ka magtiayon. Duel, dako nga kawala sa mga bata nga ilang gitabangan. Nagkaroon sa pikasan linya si K-5 James Bandokillo. K-5 James, K-5 mo. Kandos!
1: K-5 News FM Live Report.
2: Kamatayon sa magtiayon nga duel nga si Bart ug Elsasia, dako og kawalaan na sa usa ka orphanage. Kinitungod na kay ang maong magtiayon na ang usa sa ilang sponsor aron matabangan ang mga bata sa Little Children of the Philippines.
3: Sa kinabuhi sa tawo, dili tanan mahatagan og kahigayunan na nga adunay maayong kahimtang sa kinabuhi o ang panginabuian nga mamahimong magamit na oportunidad nga makatabang sa mas nagkinahanglan da. Ang kinabuhi sa magtiayong Mark ug Elsie Duwell maoy nagpamatuod nga dili na kinahanglan na nga mahimong usa ka politiko o adunay posisyon sa gobyerno aron lang nga makatabang sa nagkinahanglan da. Sa usa ka pakiginabi sa silingan na sa magtiayong Duwell nga si alias Ana iyang gihunagwaya ang duha ka magtiayon nga maayong tawo mahinabangon na og walay libog nga silingan alang sa tananda. Sumala pa ni alias Ana nga ang magtiayon na nga gipatay kagahapong adlawa mao ang usa sa ilang sponsor ra sa Little Children of the Philippines, usa ka orphanage nga diin nagtabang sa mga bata.
4: Si Ma'am Elsie o kani si Sir Mark sponsor yun nila mo sa Little Children of the Philippines. At the same time, silingan po miani. So, sweet to kay po ani niya. Kay everyday maka, maagian man mo ilang balay. Sa akong nahibalan, maayo dyo kay si Ma'am Elsie. Many times na kayo ming nagsulod gawa sa ilang balay tungod kay inviton mami among mga bata sa shelter na maligo og swimming pool sa ilahon. So, mag-prepare dyo na siya og food para sa among mga bata. So far, very good dyo kayo ni sila as neighbor o as being a sponsor sa Little Children of the Philippines.
3: Matud pa ni Ana nga nasubo siya sa nahitabo sa magtiayong duwal tungod kay dili lamang ang ilang pamilya ang nakuhaan og hinigugmas sa kinabuhi kundi lakip na ang mga bata nga gihigugma sa magtiayon nga permi nilang gihatagan og importansya.
4: Na subo kaayong pamalandungon jud ang nahitabo sa ilahon kay muna maputo taon ang tabang sa ilang sponsored child.
3: Gipatay ang magtiayon na kagahapong adlawa Setyembre 2 sa tuig 2026 sa sulod mismo sa ilang panimalaya sa duha ka mga lalaki nga wala pa mailhi sa mga otoridad. Gila ang mga biktima nga si Mark Duwell usa ka 72 sa anyos ug ang asawa ni ini nga si Elsie Duwell usa ka 71 anyos nga diin nasayran na nga parihong adunay sakit nga kanser.
2: Mga kaki-5, kung makita ninyo ani at Andre karon sa may puro katubhan na barangay Bahumpanda ning Dakbed sa Dumaguete, kung makita ninyo sa ato ang likuran ang maukini ang balay sa magtiayong Mark ug Elsie Duwell kun asa kagahapong adlawa sa alas 2 hangtod sa alas 3 sa kapinukulang ang takna sa kadlawon, gisulod sa duha ka mga lalaki ang ilahang panimalaya ug galit nga gipatay ang magtiayon. Balita gikan sa patrol, kini si Kaki-5 James Dietri Payo Padukilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalikawan sa Red Cross, sa Kaki-5 News FM.
1: Kaki-5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinti pa mino, report ni Kipad James Bandokilio. So karon, patay na. Matod pa, suspect, duha ka mga tao. Katong mga suspect, dodong, nailhan na mo. Diba? Pago lang yun mo, maayo ang kaso. Kanang inyong kabalasubas ninyo, sa tinuod lang, may pay, bularon po mo, initlitsunon mo, laakon mo ba? Kana, dili ba sakit na hunaon nga mga bata malipay tungod rapod ana sa mga magtiayon? Ha? O sa mag-naasa inyong utok yun? Mas malipay mo nga makapatay mo, mas malipay mo nga ang mga bata nga naiga-sponsor nga ubay-ubay nga mga bata ang malipay. Kaysa inyo, mas malipay mo makakamat mo mga buang mo. Nailhan naman mo. Mag-usap naman mo. So, inyong buhaton ka rin, tago na lamang, sige. Diba? Tago! Eh, mag-usap pa, magpabulalat pa kanila. Eh, wala imposible sa gobyerno. Di ba? Wala imposible sa gobyerno, buhaton ang tanan, basi pag maabot og pila ka tuig na. Mayong pagbisita na ay karoon ni Ma'am Joy Pry. Ma'am, salamat kay ma'am sa mong pagbisita dere sa K5. Ha? Usa ka foreigner, inyong pusilon, pati ang asawa inyong gipusil mga buang mo, isog lang mo sa mga tao nga dili manukol. Asa bagay, lahi ba yung trabaho? Di man awa inyong tuyo ang inyo lang pagpatay o pagpang-hold up. O niya, kay nailan naman mo? Naa na may naka-istorya sa PNP na Magiti. Ako pa ninyo, masurinder na lamang mo. Kung isa ka kilo inyong sala, basig mabawasan pa. Sa buhay ko. Ha? Kay naay usa ka CCTV nga nakit-an jud mo maayo kay giba tracking man. O niya, karon, isinisik ang buang ka. Sa puso ko. O sa may sala sa foreigner nga inyong go-goon, inyong posilon. O sa may sala sa magtiayon. Aber, unsay nakasunod sa inyong utok mga buang-buang mo?
5: Magbuwantig ka sa radyo. Buwantig. May katapat ka na. Rex Kangdo. Sabas na komentaryo.
0: May unta o kaning pulis na nangita ninyo, masudlan po ng utok o bakukang. Kanang maingon ba, nisukol mo mo, tugi pang pusil na lamang mo. Ha? Pag ampo lang mo, kaning mga pulis na nagsubay ninyo, dili masudlan ang ilang utok o bakukang. Kay masudlan ganig bakukang, aw. Kung usay gibati sa magtiayon, aw. Lumbaanay lang mo kalataan ng mentiryo kisay unan yung malata. Kay nangabuang naman mo. Dili lang PNP dumagiti ang mangita sa inyo. Prangkahon lang daan ka mo. Ha? Nailhan na mo. Ginasubay mo o asa mo karun padulong. Ha? Gibaktrak na mo maayo. Ako pa ninyo mo, surrender na lamang mo. O sa'y nakasunod ka, o nasunod lamang naglapok-lapok na inyong utok, mga biyawa mo, mga buang-buang mo. May nagmag-change administration para bibo na punta ng Pilipinas. Ha? Dito, dili ni joke ni ako. Tinood dito. Basig gaingon mo nga joke-joke ni ako. Mag-ilis ka ni administrasyon? Aho. Agad mo kumpiyansa sa akong katawa. Mag-ilis o administrasyon ka ng mga daotan nga tao? Aho. Pagtukod na lang mo lang simbahan. Anak simbahan nga church of Holy Hall. Kanang kabuang bitaw ninyo nga wala na sa lugar. Kung ipangguto mo mga buang mo, pangayo mo. Ayon yung ipaagi ing ana nga kanabang ipatayo ninyo na foreigner. Na may mga foreigner mga buang hindi po pamatyo ni mga tunto mga buang. Kanay mga foreigner hinuan nga tarong nga makatabang sa mga bata in town, mapay guon pa ninyo mga buang mo. Ha? Pero galibog ko nga naamay untay mga barangay tanod diya sa may bahong pandan, usahay makaagi man ta diya kanang alas 10 sa gabi eh. Usahay kaadlaw makaagita kay natay muatutal agan-an kay tawgunta sa PNP. Naagi na yung barangay tanod diya. Nga nung wagod mo matsambahin mga buang mo para makatilaw mo atong batuta atong barangay tanod sa bahong pandan. Tinubay na. Makita na ko ang mga barangay tanod sa Bampandan kanang crossing diya sa may diversion road kanang patugbog sa may Norso. Ako, saludo ko sa mga barangay tanod diya nga mag-duty diya sa may Bampandan sa tinuod lang. Ay, siyempre, kanalay makita na to kay mo may magihan na to. So, kamo karun ng mga suspect ang inyong pamilya o namino karun ng pamilya istoryahin na inyong sakop sa pamilya nga musurinder na lamang. Dili lagi mo lungan. Pangitaon jud mo. Di naman maglisod o investigar ang PNP. Gifile ang kaso. Pagawas sa warrant. Siyempre, hupas na eh. Di na makarga o hatpurusot. pila na, usa na ka oras na. Basig masunod pa na sa 72 hours. Siyempre, irregular filing, paggawa sa warrant. Sige, sutoy din mo. Sutoy din mo dalagan, paningkamot din mo og tago mga buang-buang mo. Alas 12:38 na mga sinigal sa Kintig Pamina. At doon sa Pikas na Wak, sa pipila ka mga pabalo. Engineer Radyo na Tangkalbog, Kandos!
6: News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio.
8: Ako si Inara.
9: Tajud kayong akong blood sugar.
8: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
9: May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio
14: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay.
15: DTX 500
14: adlaw-adlaw.
15: DTX 500
14: garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
15: DTX 500
10: pabalik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
10: Pabaka sa mga butika.
17: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-mightis si ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mightis si, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
18: Kasakit ang tiyan, Magclinica Spore Biotics.
19: Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
18: Magclinica Spore Biotics.
19: Gatabang sa pagmindot sa digestion
18: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
19: Para healthy ang tiyan,
18: Magclinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
10: Mapalit sa inyong mga suki butika.
20: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
21: isang bala ka lang.
20: Ako, ang linya ko,
21: isang kapsula ka na.
20: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
21: Extend!
20: Extend! Superman for Men.
21: Gawa sa maca.
20: Isang herb
21: na nagpapataas ng ating energy
20: at stamina.
21: Like flavowaska.
20: Epektibong sexual potency herb.
21: Stimulates libido
20: and treats sexual dysfunction.
22: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
20: Extend Superman for Men.
22: Isang kapsula.
7: D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
12: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales, ang una wala di ko gainom kape kay gabatsag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
7: D3 Bio.
25: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
7: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
12: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: D3 Bio.
26: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
12: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
20: Nawant ang nabakaog gana sa kama?
21: Masin og
20: may diabetes ka?
21: Mag DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
21: Adlay powerful extracts.
20: Nga phytochemicals.
21: Og antioxidants.
20: Nga gigan sa palaya.
21: Og the sugared sugar cane.
20: Mga organic compounds.
21: Nga effective.
20: Batok sa sakit nga diabetes.
21: DTX
10: 500. Mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rundan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa mga butika.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics, adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa inyong kasuking butika.
0: Extend Food Superman for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga
0: D3 Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
28: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
30: Number one,
29: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Oras, alas 12:46.
32: Justicia! Sa kahanginan!

diretso boss o makit-an. Kaniba usahay kita dili man sa ingon ako hay Ginoo ko. Ug masugdan ako ning istorya basig makasala pat. Ako okay ra ko ana engineer kanang naay kalit mo. Kana basta daotan lang klaruhon lang. Kanang ing ana okay ra ko na kalit mo tikang kang anang kilid ay. Kita sala mana og kanang di gyud nato angayan ang tawo at tuhunosan og kinabuhi. Naamay kanang ingon nato na may korte. Eh, pailang kaso. Pero kanang ing-anak na bitaw nga klase nga magkatao, unsa may rason nga gipatay ninyo ang foreigner? Eh, mamutana lang ko. Di ba? Muna usahay makaingon ta nga, karon ang mga kriminal, wala na ikahadlok. Murag easy lang sila nga muhunos o kinabuhi sa tao. Parehan ang namatay karon magtiayon o. Sakit ba paminahon ang usa ka ginikanan nga marabag masulub unpod kay kisa pa imong sponsor nila sa kanang gitawag nato sa mga bata pakaunon paliguon asa pa mo ana di na dapat mamuliti ka pa di ba na may mga politiko nga kunuhay mo serbisyo pero masulub sa politiko kani nga klase nga mga tao wala na politiko unsa pa man. Ningaon ganita sa usa ka politiko nga klaro nangaw kaw nga dayog kamatay. Kapaning tao nga wa na namolitiko, mupakaon pa sa mga bata. So kamo karon nga mga kriminal, unsa may gihunahuna ninyo? Abi, malipay kaha ang inyong ginikanan or guon magbitay mo sa lubi, maingon na lamang mo report, blast report ng kipad nga naay gahikog dire, manday gituyo, rapod magbitay, duslak na inyong ulog 45? Ha? Di ba? Di ba laing paminaw? Di po ka mga ingon ninyo ginikanan. Namay untay korte! Namay untay hustisya! Anong anihon paman?

mga lampingasan mo nga klase nga mga kriminal mo. Muabot karon dili pa. Di ba? Muabot ang panahon, muligas ang baba sa inyong pamilya. Makaingon, tuadid to sila. Muabot. Daghan pamaagi ang gobyerno. Muligas ang inyong baba. Kana, inyong hunahuna karong civilian mentality. Pero muabot ang panahon. Misag kinsa nga pamilya ninyo, maigagaw man, igsuo sa imong papa, igsuo sa imong mama, bayaw man, igagaw sa imong bayaw, igsuo sa bayaw, bayaw, bayaw, bayaw. Muligas ang baba. Once ma-file ang kaso, dudong, dili na isdang giasinan o wak gibulad mabaho. Di na mabaho nga ilabay ang kaso. Naara, mag-ungutra na. Paabutan ninyo. Paabutan lagi ninyo. Di ba naibalitaon nga naigibitay dito nung nahikog o sa hikog? Los-los.

Kaya mga klase ng mga tao, ambot lang ninyo eh. Ambot. O sa puni ka tinood ning gipid sa ako ah. Nga dun, ari ako sa balay kay na ako ga-istorya nimo. Tinood. Ah, kay kung ang gi-istorya sa ako ang tinood maugid ni, di ko masambong pulis ay. Ah, masambong pulis. Eh, dahil ang pagproseso sa pulis.

Maantura ko unya. Kaning katiks na ko. Paantuon ko kay nai ihonghong. Unya na, kuman sa programa na ko. Ipasalig na ko ni mo, idol, nga walay makahibalo. Ako ray makahibalo. Pero akong ipid sa PNP. Di ba? So, kanang pamilya karo sa mga suspect, ma'am, sir, uyuan, igagaw ninyo, paningkabuti ninyo. Tago, yugma ayaw. Putang ina ninyo, yawa mo, buisit mo.

basta tinuod lang yung gikuan sa kuha, subayo na ko. Bayon sila nga. Ngunya, og tinuod rin sa amanin mo, ambot! Buot mo! Og mamatay dahil ako! Ngayon pag Anthony, ki-5 Rebustilio or si ki-5 James, maingin dahil, naay ko Andre, naay ki, tuslak drig lang siyang. Ginoo, pasaylo ako. Bueno, sa ligang sokin tibina, wala na tigong oras. Ang istorya dili mahrot, pero ang oras nagkakapos. Wala may sagsikisa makapukan sa akong baruganan. O wala may sagsikisa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa tawag akong ditama ka nagkatungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa posisyon manager, ki-5 Sir Benny Cabuso. Area manager Santa Catarina, Mayor Peb Obanyo Naligan.

0: CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICA sa Lawa. K5 Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calbong. Sa ngala sa mga Chief Engineer K5 Abodwin. O kinatibok ang presa sa K5 News at Dumaguete. 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Ayaw mo kalimot, kanunay nga magmaitisi mo. Kagamaitisi na akong ikatabang sa itong kagalingan makahatag kinikalikon sa atong immune system. DTX 500 capsule. Ayaw pabutang ay kamaput lang kagtiil tungod lang sa diabetes. Or kanang kita po na itong taas kag sugar. Ang imong blood pressure medyo abnormal na. DTX 500 capsule, buntag utong hapon, matag-adlaw. D3Bio. Ang D3Bio, ano na kinisaya, gitawag na ito, virgin coconut oil. Para dili ka matakbuyan og sakit, D3Bio, buntag untong hapon, matag-adlaw. DTX Copemex, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. DTX Beauty Soap, batanhana. Kung ikaw maligo, may gamito ni mong sabon para mintin ang imong kutis porcelana. Klinika Jopress, para sa imong ilok, nabahok ka og ilok. Puti pa, humot pa. Kung ikaw lalaki, bahok kag ilok. Oga probiotics, adlaw buntag untong hapon, matag-adlaw tumarka kay mani makahatag na itong protekta sa itong kalawasan. Kung ikaw lalaki, nagka-problema ka, nadili na ka maka-intertain sa imong asawa o sa imong uyab, tumarka og extinct food supplement. Intense tumak, gika sa imong pagtumar. Extinct food supplement, 30 minutos, gika sa imong pagtumar, pwede nimong tukhangon ang imong partner. Kini si Kakipad Rick Santos Candos, ang tanan niya mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa tanan ng butikag parmasya. Ikagugtad, Luzon, Visayas, Mindanao. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publikong Kalingawan ng Senegros, Kipad, USFM, Dalago ng Diyos, Candos!
1: K5 News FM.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
5: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
6: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init og sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
5: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta moinom ra kag D3 Bio.
6: Correct.
5: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
6: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
5: yun,
6: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
5: Correct.
6: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
5: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
6: Wow.
5: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, mauna epekto sa imong lawas.
6: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
5: Yes.
6: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio, niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
5: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
2: D3 Dre Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Napoy mga hinungdan, Sir JP, nga gitawag nga thyroid disease. Pwede po nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
5: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism, usahay na labian na kataas. Ug usahay na labian pod kamubo.
6: Ang ordinary nga plain D3, napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio, Sir JP, kabaloka, di may hap million ni Sir JP.
5: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
6: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir JP, lahi ra jud.
5: Lahi ra.
6: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
5: Yes.
6: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy, Sir JP,
5: yes,
6: normal nga mga tangtang ng imo
5: mga
6: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio naa siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
5: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako ra sab si Doc Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties sama sa Charantin nga gapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, ug polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: pabalik sa mga butika.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
0: Bugas-bugas ug katul-katul i DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500
1: mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mao na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado og epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Luis.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Luis.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500. Mabalit sa mga butika. No want ana makauga na sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag PTX500 na! Ang PTX500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon akong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C. Mapalit sa mga D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosan, baw akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supermet.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang doon kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at law-adlaw
2: DTX 500 mapalit sa mga butika
1: tas pang imo blood sugar
2: at doon na kami diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500
1: at doon na kini anti-diabetic property
2: sama sa
1: Charantine
2: nga kapamubo sa glucose
1: visine
2: controls blood sugar
1: o polypeptide
2: nga parehong epekto sa insulin
1: DTX 500
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakadulong butika sa Yungan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglain akong paminaw, magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
4: VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics nga 45 probiotics at 290 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporbiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. future. Apply na!

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP. Is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Mil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the

0: Brain.
1: Nindot jud ang nitribayo, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
0: Murag na anatanan?
1: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag nitribayo, mayo ang imong pagkatulog?
0: Dok, adunay duwa kabutang nga ang nitribayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog ditribayo, ang BCO sa ditribayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
1: Yes.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og ditribayo? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: Ditribayo.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay nung inom ang Ditribayo 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo.
1: Pag inom sa Ditribayo, patay ang kagaws tinai. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nakoy sekreto, Sir GP.
0: Unsa man na, Dok?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
0: Wow.
1: Aron mugawas ang melatonin.
0: Oh.
1: Nakoy pangutana, Sir GP.
0: Oh.
1: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Ay, dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
1: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Correct.
1: Pero kining D3 bayo, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 bayo, Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tag 14 ni siya.
0: Ang ditribayo,
1: tapos ang print ditri, murag tag-G's ratingali na.
0: Oh.
1: Darera ko sa tag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang D3 nga na sa ditribayo, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
0: Correct.
1: Nga pag inom ni mong ditribayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
0: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
4: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!
5: Oras alas 3:05 na. Welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show. No? Yeah! And live to karon sa Shaton, mga higala, no? Dari sa tuwang K5 News FM 94.5 Shaton. And of course, we are connected via live streaming sa tuwang sister station from 107.1. Engineer Carlo na diha karon, no? Maming hapon niya mo diha, Engineer. Sige, welcome. And this afternoon, mga higala, base katong naminaw nako kagahapon, base sa giingon nako nga na ako'y guest karon nga kahaponon, mga ka K5, no? Surprise ni siya, guys, ha? Actually, this is his second time nga mo guest diri sa kuha sa radio, mga ka K5, no? Ulitawo and a singer, mga higala, the pride of Abaca, Hiligaon. Tangin ninyo, ha? So I get your song from South Border with the song Kahit Kailan. K5 News FM! And you're on the Afternoon Show. Ming hapon!

0: are you happy? The song that was South Border. The song Kahit Kailan mga K5. Now, only right here at K5 News FM 94.5. Shout on! And again, sa mga late tuner, we are live po. Dira sa ito ang igsuon nga estasyon, Silingan nga municipalidad, no? From Sambuanguita, K5 News FM 107.1 K5 Sambuanguita, no? Na si Engineer Carlo din, no? Engineer Geraldine. O baka si Engineer Elaine din na mga gala, no? Na dira sa ito ang estasyon na karon, no? Sa 107.1 K5 News FM Sambuanguita mga K5, no? And again, sa mga ganahan mulantaw sa tuang guest karon, guest singer, no? Mga K5, you can visit our official Facebook page. Diri sa may shato, no? You can search on sa Facebook mga gala. You can search on K5 News FM 94.5 shato. Ana, i-search ninyo K5 News FM 94.5 Shaton mga igala. So makita ninyo din ha ato ang guest karon. Mga ulitaw ni and singer, no? From Hiligaon kaning usat kay taga Sumaliring. Napa ikatulong nga halas nangalos pa ko no. Hala, sige. By the way, this program, matod ka na ito sa tuwang Power Trio, mga K5, no? Ito ang Mighty C, D3 Bayong, and of course, ito ang Clinica DTX 500, mga K5, no? Ito ang Power Trio ng mapalit. Dira sa may Hamara Herbal Product Center, located at stall number 2, Villa Macias Building, tapad sa GRS ng Lungsod sa Shaton, mga higala, no? Sige. So kani ato anang shout out din nila ni Budo Dino og si John Pio. Na gi-assistant bodyguard. Ni bodyguard gud sila ni Edmond mga igala, no? Ilagong gisiguro nga safe ning ato ang singer karon maabot diri sa radio, ha. Shout out day, okay ra diha si Mayor day, mobalik niya ko diha ako ng eskortan. Dili man ni si Mayor, si Kwan man ni Edmond man eh. Sige atong way paglangan-langan mga higala, ladies and gentlemen. Ato ang guest karon, Edmond Futalan. Wing hapon mon.
1: Hapon.
0: Madungog ra imo
1: kwan. Madungog ra.
0: Madungog ra, sige. Greet dayon mon, greet dayon. Asa mo tayong listahan?
1: Pakita ko. Ngara dere, ba?
0: Sige, pakita niyo listahan.
1: Oh. Shout out ko sa Abaka.
0: Sige.
1: Abaka, McKinley Binkoy, Christian Getira, Ryan Getira, Austin Getira, ug sa tanan, mga fans sa mga Abaka, shout out.
0: Mga fans?
1: Fans sa tanan, unta, dagang isda.
0: Unta, dagang isda, oh. Daga isda dia sa Abaka, no? Magpanagatan po na sila. Mon, sige. Imo mga fans sa Sambuanguita. Hello, taga Sambuanguita.
1: Hello, taga Sambuanguita.
0: Ako mga fans din na. Standby ra. Yeah. Standby ra mo. Na. Sila ni nung Ricky. Shout out. Edward.
1: Shout out to Ricky. Vlogs.
0: Ricky Vlog. Kisa pa man. Si Edward.
1: Edward.
0: Si Edward ra ba na si practice ni Mugkanta.
1: Edward. Shout out sa Iron Store, Millions Mercury.
0: Okay. Si Madam Heidi, diyan sa may Chantal Store. We know.
1: Shout Heidi out. Alan doon, shout out.
0: Idol kay kang Madam Heidi, dito ko kagani ha. Ano siya nga, kano sa'yo napod mo kanta si Edmond Koy? Ningko nga, karong hapon. Eh kahapon man ang tato niya, niyo mas Edmond nga ga-practice pa kasi kuno siya kagahapon. So karon inandaman na kaayo na. Ala, sige. Guys, katong ganahan din na, oy, sa mga dalaga din ha, nga naglantaw na minaw po karon ha. Ulitaw, Benito Singer karon ha. Si Edmond.
1: Tato sa Barangadas, Villanueva Street.
0: Villanueva Street, ha? Mga fans ni mo rito, Fad?
1: Oo.
0: Mga fans ni mo.
1: Alam, mga fans, just Barangay Dos, Villanueva Street.
0: Kada! sige, si Jolan. Ayola pa, di pa. Sige, sige. Sige pa na yan.
1: Sa Ligaon, Abaka, Udlom.
0: Nay, dagang halas di apod.
1: Nadagan. Udlom. Kabangan, Malo. Shout out sa National High School. Norso. Norso, sa Maliling High School. Yeah.
0: Okay. Uy, si Judy Ann. Shout out si Judy Ann. Judy Ann, dalaga ba yun imon?
1: Shout out sa Judy Ann Paira.
0: Na I miss you.
1: I miss you.
0: Yay! Judy Ann, I miss you ka na, Judy Ann. Ah, sing kwan dia. Eh, gatag sa Julan. Nani-greet Julan po, dira sa may... Ato, may galam from Sumaliring Proper. Shoutout niyo din na. Si Kwan Pudlan, si Jamaica.
2: Okay, mayong hapon, G-Max. O sa 26, sa bara... 26 nga barangay sa Shaton, mayong hapon. Sa akong mga amigo, amiga, sa among kinakusgan nga customer, mayong hapon. O shoutout po ko
0: Ikalaan man nga mayor si Kwan Edmund. Natungo daw is yung polo.
2: No. Shoutout po ko sa akong mga pare sa among barangay sa Sumaliring District. Si Fred Tumuging.
0: Fred Tumuging.
2: AKA Dodong. Mayong hapon. O shoutout.
0: Idol na po niya si Edmund Gudbon.
2: O sa akong mga pare. O si Jamaica Flores. Shoutout. O sa... Lungsod sa Sambonggita, sa Pulo ka Barangay, sa mga tigpaminaw, mayong hapon, o ni Boss Engineer Carlo.
0: Engineer Carlo.
2: Engineer Carlo from si K5 Sambonggita.
0: Madam Ana Flor, asa na ila ha? Kilometer 44? Or?
2: 44, kilometer 44.
0: Katong na gasolinahan nga...
2: Oh, dito! Doon. Shoutout po kong...
0: Mimi Store, shoutout.
2: Shoutout po kong Mimi Store. Okay. O si Madam Yanko Ana Flor. O si Kuya Jumani.
0: Kuya Jubani. Jubani.
2: Dabi Dabs on Madam Yanko.
0: Ay, si okay. Kuya Jubani yung banan. Mm. Ah, sige. Shoutout ni Kuya Jubani. Sige. Ito sa i-greet, guys. Katong ganahan mo lantaw, guys. Actually, namo mo yung mga Facebook din na. Lantaw mo dali sa ito ang page, mga igala. No? K5 News FM 94.5 Shaton. No? I-search ninyo na yung... Galive mi karon din ha na mga ka K5. Si Edmund ikalaan nga mayor. Tungod bas polo ni Edmund. Sige. Kaya na itong shoutout po niya itong Facebook comment mga gala, no? May nga po ang DJ Mac, shoutout ni John Ray Pahantoy Makabanas, no? Gika ni Kiana Brill Montesino, kinsa naman po ni? Puro man lagi ni Putalan DJ, Edmond o Jolan Putalan. Si Rosemary Malones, dira sa may panungkibon, gilanto ko rin, good afternoon, please. Shoutout lang ko DJ Joshua. Sige. Madam Ana Flor, may hapon guys. Shoutout Madam Ana Flor. Fred Tumuging, shoutout ni Ragay Ricky. Naana po yung guest ng mga guwapo, Boss Edmond Putalan. Pakitae mi sa imuhang naiibang talento. Muna siya gitawag ni Edmond mga igala nga hidden talent mga igala. Tinaguan nga talento. Shoutout ni Alvin Catalonia. Galanto karon dira sa may Sambonggita na. Shoutout sa day. Okay ra diha si Mayor Edmond. Mo balik niya ko diha ako ng eskortan. Kang Junpyo. Idol kay kang Junpyo ba? Si Jason Blagger. Shoutout po di John Anthony Tobalia. Gwapo gihapon pagkahalas ko no kamun. Ina, John Anthony Tobalia ina. John Anthony.
1: John Tobalia.
0: Oh, halas ina.
1: Halas. Papa Juan. Papa's Barber Shop.
0: Papa's Barber Shop. Asa mo rin abin?
1: Nasa Atbangsa. What?
0: Atbangsa?
1: Atbos Plaza.
0: Atbos Plaza. Diga kag-fans din namon.
1: Barber Shop. Okay. Philip, Amat, Kinit, Lando, Sanlo, Waway, Silo.
0: Shoutout, no? Bisa man ka nagkakuan ng mga ngalana, sila'y nisulat, ana? Sila'y nisulat nga, pa-shoutout, ana? Di, nakita mas dalan. Or, unsa man, itawag kanila, or unsa man, ana? Sige ko. Itawag kanila, galakaw ka. Dainian sa Manzila. Yun nga, i-shoutout mo yun, ano. Yun, i-shoutout Miss Radyo mo, ano. Daghan ko rin kag fans na mo, no? Mark Robinson Lagos, may hapon, ha? Kini ako pakusgan ng radyo diri sa Lagbos. Napakusgan na sa radyo. Radyo sa Salag, pakusgan! Sige, shoutout din yan, ha? Shoutout to Jamaica Encontro and Kariana Brill Montesino. Heart-heart naman po si Janry diri. Uy! Happy birthday to Bossing Jerb. Uy, shout out eh. Happy birthday to Bossing Jerbin Iwayan Bulyag.
2: Okay, happy birthday.
0: Happy birthday. Manong Ramil dira oh. Guwapo kayo og mga bisita, oh. Pirting mga guwapuha, ha? Napakai great man.
2: Shout out eh kos akong pare no nagkatrabaho karon. Pareng Wawex, oh.
0: Wawex.
2: Pareng Lolaps. Pareng Boyka. Okay, pareng Ai-Ai. Makuskan ng pinarbaho. Okay, shoutout. Og mayong hapon. Relax lang mo diya.
0: Relax na kayo na yung
2: segment. Enjoy.
0: Mon, na yung nangutan na din man. Pila daw ka kaadlaw nga ga-kuan? Ga-practice yung mga nga-kuan ka ron, man. Yung mga nga-kantahon ka ron. So, first song na to is Makita Ka Muli. Kito to yung practice. Makita Ka Muli. Muna siya gatong official soundtrack sa... Panday. Sige ka na, practice ka na ba? Kung nakuan ba? Sige ka na ba? Ladies and gentlemen, Edmond for the line. We have this song, Makita Ka Muli. First song, mga igala.
2: Ang Uber pa.
0: Shout out ni Glenn Abrasaldo from Latason Mayabon. May hapon mo siya.
2: Shout out.
0: Okay, sige. Final na ni Mon, ha? Now, this song is dedicated to... Isa to, si Nadri nga... Paira, si... Ito bang kanina?
3: Judian?
0: Judian. Sige. This song, ano Mon? This song is dedicated to Judian Paira.
1: This song dedicated to... Judian Paira.
0: I miss you.
1: I miss you.

0: Lima, grabe kayo kay lima, good ka, kwan? Lima ka adlang practice, di ako na. Ayan ka, this, do it mong July na. Ha, galanta din.
1: Na may ni-order din yung sa muna, uy.
0: Si Nong Ramil, Ramil Gahano, ni-order man og paklayon. O sa imo anong, sulod sa ginhawa? Wala man may gaihaw. Arnel Gainsan, shout out kong Proto Boss. Ha? Proto, ikaw na, lan mo, Proto.
2: Okay kayo!
0: Sige, Arnel Gainsan, shout out.
3: Arnel Gainsan, ngayong hapon.
0: Arnel Gainsan. Young ko on the floor, peace kay nakaayo akong volume diri. Go, Boss Edmond. Shout out on the floor. Na.
4: Shout out on the floor. May hapon.
0: Oh, wa ba mo yung mga dalaga diha? Ulitaw ba ito? Fred Tumoging. Nagpabalo po DJ nga mo guess din. Oh yes. Kagahapon nga si Edmond nga ugmar ako mo ana DJ kay mag-practice pa ko. Kani mag si Edmond mga higala, mura ni siya og kung ka-eskwela pa ni siya, kuan, mura ni siya og Boy Scout mga K-5. Laging handa. Ha? Huh? Dili ni siya musulong kung walay prinaktisan. Okay, sige. Mark Robinson Lagos, nangahulog ning tiki sa balay, nangahulog ning tiki sa balay kay wala na kapangapot tungod kay na malakpak tanan bus.
2: Okay kayo!
0: Binuang mo ng kalakiha bus. Oh?
3: Shout out Mark Robinson Lagos, mayong hapon. From Barangay Salag.
0: Mark Robinson.
3: Shout out.
0: Oh, nangaatak ng tikis ilahatanan kinamalakpak man. O ano man kahawig sa kahawid sa kisame. Oh, mon wala sila wala daghan ng utan naman og tinuod ba daw nga oh, wala ba daw kay Kunoy X. X ba kanang uyab ba nga X.
4: Ah, wala.
0: Wala, good guys. Oh, sa kuan pa, ginaistorya ni Edmond, katong ni Agi pa, no girlfriend since birth. Okay? So, yung edad ron man kay 38 years old. Wala kaagig kilig-kilig pa. Anak kaagig kilig-kilig ka ng mangihi, guro. Pero karon mon, open pa ka mon kung pananglit na ay buying willing nga mo mudawat ni mumon ba? Or kanang mingon nga si Edmond na willing pa ka kanang mang uyab-uyab?
4: Willing kayo?
0: Kano! Si Jodian, okay ra ni mo Jodian?
4: Okay ra.
0: Yay! Tinood pod na but. But ko no. Nung Ricky, ay nanas, Ricky Ragay, galanto ka rin.
4: Rick!
0: Ina, si Nung Ricky, gaalot ni Mumon? Matay, baling to skigag buhok nung. ikaw pa ko no, di ba?
3: Ay, gahay kayo.
0: Gahay kayo. Unsa pa yung butang ni Wana? Ha?
3: Jill?
0: Unsa nga Jill man?
3: Gatsby!
0: Wala gahay, ah? Arnel Gainsan, grabe hag tingog, uy, bugno pas ice. Bugno pas ice, ah. Sige. Grabe kayo ng kuhay, no. Pila po naka-sashay mo? Pila naka-sashay nga Jill? O Sara?
4: Sara.
0: Si Jason, kung mang Jill si Jason bitaw? Kuan, hanagong sa kabuhok niya? Kuan, na ay mga tulo ka sashay. Jason Paira? Jason Vlog? Samot na ka namin yun nga na yung mamurti o dagang chicks? Ah, grabe ha, oy. Kaya tulo ka, Jill. Gihiso ko na yun. Tulo ka, Jill. Oh. Grabe ha, na siya si Jason, mang Jill. Sige, oras guys. Alas 3:31. Si Jola na po. Oh. Kasi mga taon, lain ka.
3: Habang may buhay.
0: Grabe hag tingog bugnaw pa sa ice. Oh. Habang may buhay. Ay, shout out sa Tumigala from Chantal Store. Sila ni Madam Heidi, Madam Annalie, na Boss Richie, mga higala. habang may buhay. Idol kay kanila mo dito man. Naminaw sila karon. Na sige. Shout out ninyo tanan. And of course, dira pud sa may kuan SES services na no? Boss Arman Rafales mga K5 no. Bilhan mo paayo og mga cellphone, pailis mo LCD, battery repair. Replacement. LCD repair mga KK5 and Bluetooth speaker moayo na siya. Tanan nga electronic devices no dira sa may Progreso Street dira sa may kuan. Tapad sa unsa to imong gingon nga barber shop? Gusto ka ba sa akin ipak barber shop kaniya?
4: At mong sa plaza.
0: Oh, unsa yung ilang ganyan na?
4: Paparts.
0: Paparts na yun. Dira, SES, tapad sa Paparts na yun. SES services na din na. Tapad sa Paparts. Okay. Hi DJ, mayong hapon. Shout out lang ko ni Judy Ann Ragay, Rex Ragay, Tating Paira Biding, Banagwa, then Pepa Butchoy, Mama Corey Pakulana. Salamat. It's me, Puladja, sa may pagang layo. Katro kag pagang mo? Ito nakagpaganglan? Pagang? Asa man yung lugar? Sa may pagang mga KK5. Sige. Sige, ladies and gentlemen, ito ang second song, si Edmond, si Jolan mga KK5. The Pride of Sumaliring. Idol ni Arnel Gainsan. Habang may buhay.

0: Thank you. Og maayong hapo.
1: Di kumusta sa nimong tapad mo, ragahilak man. Okay ra kamon? Okay ra?
2: Okay ra.
1: Okay ra. Wa ra kan hilak? Wala ra kan hilak.
2: Tata sa. Tata sa sumaliring high school naglantaw diya.
1: Gani kaghapon dito kag sumaliring high school.
2: Tata.
1: Di ako matunggingnan nga si Edmond mulakaw si Edmond karon ka nay delivery.
2: Nga school chatot dia.
1: Nay delivery magdala-dala nag ballpens Edmond. Kay in kaso na imo pa autograph.
0: Yo chatot kong Boss Alvin. Inopya.
1: Alvin inopya.
0: Oh chatot mayong hapon.
1: Hapon ni buddy pre. Tara makasayaw po ta DJ pagkantahan nag disco ba maayo kayo na spare Edmond. Oy, nakay mga kanta nga mga
3: pang disco.
1: Disco. Mag-hawak mo ang beat.
2: Sunod na kami.
1: Sige, sige. Unsa man? Sige, ako'y prepare.
2: Nung Ricky, oh.
1: Unsa may napraktisan naman? Nakay mga napraktisan nga ka ng mga sayaw-sayaw nga. Unsa man? Mga... Ano, mga abtik mga kanta? Request si Manong Ricky. Ching Ching! Shout out to Ching Ching! Ay, katawa, Ching! Daddy and Ragay, Pairan. Muhilak ko no ka, Moon. Wala mo na siya, gahilak. Rospire, shout out. Jelly Ann, Rafael, gahilo mo. Thank you, Moon. Thank you ni Moon.
2: Sumaliring high school.
1: Ah, okay. Si Jelly Ann. Ah, idol ka niya. So, shout out ni Cruz from Cruz Gadiane, gika ni Aizel. Shout out Aizel. Single good ni og available basta ingon ani nga style nga mga songs Kuya Max. Kung maminyo na for sure mausog na ang mga lyrics sa real talk mo yun. Damage ning CLBB ani ron diretso tindahan di kala. Sponsor ka boss ayan. Sponsor boss ayan CLBB. Mun. Yo, imong bayaw. Minom ba ka man? Inom ka?
2: Talagsar.
1: Talagsara. Pero kung sige. Mo sponsor si boss ayan og CLBB. Okay ra?
2: Okay ra, talagsara mo kuminom.
1: Okay ra, nga na. Sayo ko naman. Ano si Madam Charlene Huno. Oy, shoutout sa Tamigala from Sandulot na. Madam Charlene. Almar Taiko, shoutout. Birada Balls! Rock song ko no? Rock. Any rock songs nga imong kantahon?
2: Sunod semana na po.
1: Sunod semana. Exactly, unsa man imong nakakuan? Pila ka kanta imong i-prepare ka ron?
2: Upat.
1: Kano! Sige, ikatuhan. Taas-taas pa mani, guys. Upat. So, meaning, upat pod ka si LBB. Boss, ayan. Upat pod ka si LBB ko noo. Damage mo taan eh. Ansa man? Mon, sige mon.
2: Ikaw pa rin.
1: Ikaw pa rin. Kasi kakanta naman.
3: Diba, mahala.
1: Ikaw pa rin? Kasi kakanta ni mon. Kasi kakanta.
2: Teji?
1: Ted ito?
2: Yes, ito.
1: Kuna ko na ng chorus ko na, be? O sa'y chorus niya? Or kanang una niya, kanta ko na?
2: No, oh. Sana yun.
1: Ikaw pa rin, Ted ito?
2: Ikaw pa rin.
1: Ikaw pa rin.
2: Ikay pa rin. Ikay pa rin.
1: Ikay mahal pa rin?
2: Ikay pa rin.
3: Ikaw pa rin?
1: Kani, sige, kanta ko na, para kabalo ko. Sige.
2: Ang nang mawalay ka sa aking puso.
1: Ay, ikaw pa rin. Teka naman, sige. Aking puso.
2: Nais ko'y makapiling kang muli.
1: Okay na, kabalo na ko. Ted ito, ikaw pa rin. Pila ka adlaw ang practice na ni Mon?
2: Lima.
1: Lima ka adlaw? Okay, sige. Ladies and gentlemen, Aizel Mascardo, pakata si Edmond DJ Mac kay Mami Nami. Second song na ni siya. Madam Aizel. Si Judian, ayaw ha, kana Judian galantaw. Basig,
4: na, magkadayon mo Judian, ani. Magkadayon mo Judian, ma-sponsor ko og usa ka sakong kuan. Ayoy! Usa sa kong kahoy. Ayoy! Sugnod.
1: So, basig na ilalatan. Kana pre Edmond, makatilaw man gani.
4: Makatilaw kung nakagbangag, kung mabulasot kung nakaskanal. Ayoy!
1: Rabiha. Bason mo ulan na ni... Ay, pagpaulan na.
4: Sige, ladies and gentlemen. Edmond Putelan. Second song with the song... Ikaw pa rin. Wala ba kayong mga kamay dyan? This song is dedicated to Judian Paera.
2: This song dedicated to Judian Paera.
4: I miss you.
2: I miss you.
4: I love you. Ano? Dili ra? I love you. I miss you, Ramon. I miss you ra. Wala, I love you.
2: I miss you ra.
4: I miss you ra. Ay sa akong balinon sa ning kamera, kinas kilid. Wait sa... Isa guys ha, kung sa'yo ibalhin yung camera ha, wait lang. Nagahan ng galanto ko rin. Taghan kay kag-punch moon ba?
3: Ikaw, may kinalagan ng pansanin mo na mapit ko ani.
4: Sige. Ladies and gentlemen, Edmond Futalan with the song...
1: Ikaw pa rin, the song from Ted Ito.

0: bleeding. No. You can't see his blood.
1: Praktisan pa rin mo?
2: Praktisan
1: pa rin mo? Sige. Nasa may lain nga rock song. Sige. Palit ko glalog, Boss Edmund. Sige. Ay, pun mo atol og order aning na, Padres Radyo. Sige, next song da yung kwanta kay we have 30 minutes sa pagbalik nato na yung si Julian Osada yung napakai-usap po. Si last song niyo.
2: Last song.
1: Okay, upat ba ito yung
3: last game? Song.
1: Last two.
3: Last two.
1: Okay, upat ba? Guys, ato ko na yung pagkantao si Edmund, guys. Sige, na-preparean ba yun niyo? Sige, unsa man.
3: Kumusta ka, aking mahal?
1: Kana! Kumusta ka, aking... A song from?
2: Freddy Aguilar.
1: Freddy Aguilar. Kumusta ka, aking mahal? Freddy Aguilar, good siya. Sige.

0: pinakurog, ha?
1: Mahal, kumusta ka?
0: Mun, si kuan ba? Si Ikay mun dira sa may Saudi, ga-jacket siya og tulo ka buok kay balin bugnawang kung na yung tingog mun.
2: Tulo ka jacket, ha?

0: Sige, muna to siya, guys.
1: Chatat ni Ikay, may pay dili na lang kung muginhawa kung mauni. Grabe ha, manoy. Chatat ni Ikay diyan, no? Si Madam Feng, lami manuan ibalik og tulog. Lagi lami, lami ikatulog balik lagi. Si Ikay, guys, diya sa may Saudi may gala. Galanto karon. Chatat ni mo diya, Ikay, no? Ga-jacket ko na siya. Usa yung jacket ka ganiyang gigamit. Ga-jacket siya usaw niya. Pagkantang Edmond nga... pagkantang Edmond ron, yang iduga nga duha ka jacket. So, bari tulo na ka jacket yang gisulot. Baling bugnawa gudaway kaayo mo. Sige. Oras, guys. Alas 3:57 na. Balik me later. Diha lang mo kay napay. Usa ka kanta mo, no? Nabilin?

0: Napay usa ka kanta nga nabilin.
1: Napa.
0: Unsa man ang kanta man?
1: Sorry.
0: Sorry, kisi ka kanta sorry.
1: Kisi.
2: Oh,
1: kana kay rock.
0: Sige, pagbalik na lang. Yung commercial sa mi guys no atangi ang QC unya. Kadulan unsa imong line? Unya na.
2: Oh,
0: yeah. Yan na. Yung mga rock song ito ang panapos mga igala. Atangi na pay duha ka kanta. Maisel de la Serna, shoutout ma'am na. Ang tingog ni mo, Edmond, murag snow, bugnaw pa. Oh, bugnaw kayong murag snow. K5 Yusef Fam, and you're on the afternoon show. Si Ayan, Mon, hapit ka Henry Itiri, kay Limbrihon kaghumba. Oh, Mon, nalakay sponsor, Henry...
1: Baman. Shoutout to Henry Baman.
0: Ay, ilang babukuan, Ma'am Fe? Huh. Ah, Limbrihon ko na kaghumba. Nalakay sponsor, shoutout, Tina, shoutout.
1: Tata dyan sa mga habal-habalan.
0: Sige. Commercial sa Migay sa Onya. Diha lang mo, na? K5 News FM, and you're on the afternoon show. Ming hapon po sa Tumigala from Sambanguita 107.1. Ito ang mga driver and of course, ito ang mga tindero o tindera. Dira sa may public market. Ming hapon.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama. Masin og may diabetes ka. Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon ako ug igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong kasuking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang Extend.
11: Extend Food Supplement.
13: Give it to me.
14: Your number one hit music station. 94.5
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.

0: Hey, that was Zach the Budlong with the song Gusto, K5 Music FM, and you're on the afternoon show, no? Shoutout day ni Madam Enriquita Alaban Parao, may hapon DJ, shoutout sa Malungkay Dion, no? Again, may hapon po day sa Tomigala from Do Extra Marketing, may hapon ninyo din at tanan mga ma'am, sure, no? And, sige, sa mga galanto sa Facebook Live, ito yung pang-greet sa Mon, sige Mon.
1: Shoutout. Shout out Mercury Pharmacy, Ate Sophia, Ate Cindy, to Sinmi Igira. Usapa kayo ngayon mo sa pagsuporta sa gamay ng negosyo. Salamat kayo, ninyo, customer.
0: Igira, ihira. Lingawa sa mga Mercury. Customer diri. Oy, oy, naminaw ko nun mga customer this kilometer 44 sa Mimi Store. Nalingaw sila kay ipakusgan pong Madam Ana Flor. Pakusgan Madam Ana Flor ilahang radyo dito sa ilang tindahan. Kung yan ako na yung customer dito na nag-inom siguro mo. Or na nag-snack ba? Nalingaw ko na sila si mong kanta mo. Sige, si Jolan say una. Then ikaw nang panapos nga kanta mo. Sige, unsa ba imong halan?
2: Nakaka.
0: Maskulados. Okay, sige. Kani medyo abtik ni. Oh, imo hamon unsa to imo hamon? Imong request?
3: Ah, unsa to imong kanta? Sorry.
0: A song from
2: Kyushe.
0: Dili gyud gagma Kyushe sa. Sige. Ladies and gentlemen, last song ni Jolan Mangigala. Song Nakaka. Wait.
4: Uy! Wow! Suwabi mo talaga!
5: Sidney!

0: Thank you.
1: Hey, shout out ni Kwan po ni GRB.
0: Shout out GRB. Ako kinakusgang silingan sa sumaliring.
1: GRB.
0: Toto Bubuli. Mayong hapon, shout out.
1: Okay, si MG Torres Chamba Ugway Ulan Unya. Paulanan po rin ninyo. Mayan, may pa ikaw na lang si Edmond. Oh. Ma'am Irma Ragay, shout out. Mayan, napa-istok tuloy ako. Ang birth ni mo Kuya Max. Oh, napa-istok ko na siya. Istok, if you want, or ganahan mo istok ni Edmond, unsa tayo mong Facebook account mo? Edmond Futalan. Oh. Spelling.
2: E-D-M-O-N-D.
1: Nay, hindi. Sige, i-search Mayan. Ganaan ka mo, kuan ha? Stock ni Edmond, ha? Okay, sige. E-D?
2: E-D-M-O-N.
1: E-D-M-O-N. Space?
2: Futalan.
1: Oh, sige, spelling. Futalan.
2: F-U-T- L N A N.
1: O kana. Kore ni mo Mian. Sige, i-stock ninyo. Basog mag namoy makit-an nga uyab si Edmond, guys. Ako idagun.
3: Grabe pud.
1: Wala lagi ni siya. Wala ni siya. No girlfriend since birth, no. Wala ni siya. Bisan ni profile picture, bisan ni my day, wala ni siya ibaye. Swerte kay mo kung mauyab ni nimo Mian na. Ikaw ragoy bisyo ani. Giovanni Ragay mangyapon. Kung classmate nga gwapuhon, gabulong loy-loy. Kalixta Morta butangig echo gamay na amam. Ako'y butangan man. Aizel Lagare Mascardo, kailan ba ni? Katawa si Ma'am Aizel. Kabugnaw man og tingog DJ Mac. Pirting bugnawa, ma'am. Shout out ni Kriana Briel Montesino. And shout out po ni Jamaica Flores unya tulo ka Bookheart gikang genre. Oh. Ikaw genre ha, lahi naman po na yung mga genre ha. Imo na lang tanan dyan. Hatag po ni Edmond ng uban. Good afternoon Kuya Max, watching from Latason Mayabon, from Glenn Abrasaldo. Shout out bossing ha. Rosepire the blogger. Dexter Kinikito, shout out Kuya, shout out di ay ni Spin Gahitos. Oh, shout out. Masa ganito man, goodbye.
2: Sorry
1: from Kishe. Sorry. Okay ra ba? Gaubo man lagi ka. Okay ra? Oh. Naglantaw gihapon si Kuya ni Mumun, si Judy Ann Mun. Lawson gud niya mun ang kwan gud kaning program gud nga makit-an ra gid kaniya mun. Pasagad ha. Ma'am Raylin Bakulad, may hapon ma'am from Mansa Gumayon, Santa Catalina. Shout out mo diha ma'am. Sige, ing narakubon kung ready na ka mun ha. Okay ra? Gaubo pa man ka, okay ra? Galantar bagod si kwan, ayuhan mun ha. Galantar bagod Judy Ann Paira mun. Sige. Ladies and gentlemen, last song, rock song mga igala. Song Sorry. Isa original ani Kyushe. Mga KK5. Okay? So ladies and gentlemen, Edmond Futalan. This song is dedicated to.
2: This song dedicated to Judy Ann Paira.
1: I miss you. Asa, okay na pa.

0: Sus, murah rapod ugyo si guys. Kuha kay nang mga high notes. Oy, hunati sir kay dagum na to ara.
1: Okay kayo.
0: Grabiha man sangilan ninyo si Edmond kung muulan. Oh, ayaw po ninyo sangilis si Edmond kung muulan. Madam Ana Frog. Dagang namino dito sa kilometer 44 sa Mimi Store. Mga nang hapit ba kaya nang snack? Ah, nang snack din. Kusog mo ng radyo ang Madam Ana Floor o niyan. Ikatawa siya o. Pirting lingawa. Tuara lagi ambot na lang jud kung kusog ang hangin diris amo. Diba na? Gainit mong kudiri. Dili mo na madahan pag muulan. Tungod raan ng sore. Alright, oras guys. Alas 4:27 na. We have 3 minutes mon. So, Julan sa ato ipag-greet Julan. Last ninyo.
2: Okay.
0: 2 minutes na lang. Dali aras-oras, no?
2: Accountant, ako mga sakop sa Sumalereng District, Putalan Family, Kinamut Family, Lorente Family, at ako mga amigo, Alfred Kinamut, Freddy Putalan, at ako mga kauban, Madam Joby, Ate Bronx, John Pio, Budo, Antoy, og si Ale. Happy great day. Dagang salamat. Og mayong hapon natong tanan.
0: John Pio. Ba, ingnatos John Pio ko nung kung magawas na ka, eskortan ko nung kanaya mo. Nana? Eskortan ni mo ni John Pio. Iman, imang greetings mo. Sige. Kano sa ka mo balik, Dari? Oh, God.
3: Sunod semana po.
0: Next week? Marag, si, kung marag close, okay ra?
3: Okay ra.
0: Sige ko na, tingog ko na.
3: Tingog.
0: Sige. Hello. Okay, sige. Kano sa ka mo balik?
3: Simula semana.
0: Next week? Mga unsang adlaw mo na?
2: Pasun. Asad lang.
3: Bernice.
0: Bernice. So, mag-practice pa ka. Mga lang, mga rock. Ayun o, mga labsong. Dili ka tuyo ng labsong. Oh, mga rock. Rock Bon Jovi. Mga, some songs from Bryan Adams. Bryan Adams. Air Supply. Yung mga karaan, mga English nga mga kanta. Bon Jovi, Air Supply. Chicago. You're the inspiration. Ano ba? Kakon ka na nga kanta?
3: Oh.
0: Kaning nga kanta. Taganti ka example ha. Song from Chicago. Ito. You're the inspiration. Kaniyo, kaniman. Paminawa. Practice ni ha?

0: Track this in, ha? Song from Chicago. You're the inspiration. Okay. Greetings, Simon. Badap man na floor, na minaw. No. Badap man na floor. May pagpaminaw.
1: Man na floor, may pagpaminaw sa...
0: Unta na lingaw ra mo.
1: Unta na lingaw mo sa mga kanta.
0: Oh. Wala ra mo galagot, ingna. Sige. Imong greetings pa.
2: Okay. Wala na.
0: Si Boss Ayan, ang si Ilbibing Boss Ayan. Oh, si Ilbibi.
1: Okay ra.
0: Okay na, okay na. Ang humba ko no. Itong itiri, Henry itiri.
1: Oh. Nara na sa balabalan.
0: Oh, happy to ni Moron. Sponsor man to. Ayoy! Gana kag-sponsor mo na. Si Judian Paira. Judian. Napaka-istorya niya.
1: Wala na.
0: Wala ka, wala mo ga-chat-chat ang Judian. Chat ila yung Judian. Nang I miss you love. Oh! Rikta na yung miss you love. Oh. Okay, thank you kay Edmond og Jolan mga K5, no? Sa kalan sa mong CEO, standby day, no? Sa ito ang masunod nga programa, El Castigador with ka K5 Sir Rex Candos mga K5, no? Shoutout po day si Boss Arman dahil sa mga SES services, sauce services, no? Cellphone repair, any electronic devices, laptop repair, kaya na, Boss Arman, SES services, and of course, Chantal Store. Diya, yeah, tapad sa, kuan, tapad sa may NNN Eatery sa public market sa lungsod sa Shato. Nadia si Madam Heidi. Napunchay DTX diya guys ha. DTX 500, Mighty C, o DTX Coffee Mix. Napunchay baligya diya guys. Okay? So, sa ngalan sa mga CEO, Bossing Dr. Ramil Uy and our area manager, Mayor Pev Ubanyanaligan. Salamat sa pagkikuyog. This has been your DJ, McCoy. And salamat and happy Thursday. Kanatong tanan. Bye-bye. Ano nga kanta po doon tamon? Rock man niyo? Oh, rock. Hi-hi-hi-hi. Ano ba? Ano nga kanta? Sunod ha? Na ano, banal na aso. Irong kabayo. Salamat guys, happy Thursday. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay. Salamat.
2: May mo ni sa controversy lang empleyado na, so opportunity po nila sila makapag-income po.
1: Okay.
2: Kiva Brex, na to interview hon Kiva Brex. Ikaw lang kay pumunta na nay atong deaf supervisor ni sa no?
3: Yes.
2: Sir. Si name niya si Jong-Jong. Si Jong-Jong Kiva Brex. Jola, Joe. Kiva Brex.
1: Okay.
2: Ito ang kwansa ni mo pero go ahead, pumunta
1: okay.
2: Na mo
1: Kiva. Joe, maayong hapon Joe. Total lang may tigsinyas niya.
4: My name is Jong-Jong, supervisor from Butuan.
1: Ah, Butuan City. So, insert K5 Roy o Sir George, kuyog na sila, ma'am. Tama ba ko?
4: So,
1: kaya taga-Butuanan?
4: Kuyog, mamani? Yes.
1: Okay. So, pila sila kabuok ang kuyog na para mo training aning mga atong mga dili sa Negros Oriental?
4: Pila kabuok, kuyog, trainer dili sa Negros Oriental. Sa mga pinag-aaral. 6 deaf trainers.
1: Okay. So, unum sila nga ga-train sa... Okay. Unum sila mag-training sa taga-Negros Oriental. Kani sila, tanan nga pag-aridre, gasto ba nila? Sariling bulos sa ba nila?
4: So, company paid ang ilang pagbiyaheng sa Rex because supervisors man sila gikan sa Mother's Touch nga nagkalain-lain nga mga branches.
1: Okay, Sir Jules, kung company paid, so igo lang di ay nagdawat ang promise nga para ma-welcome lang na sa leader sa itong probinsya.
4: Yes, ang aturang partnership ani K5 Rex karon, kami ang probinsya through PSWDO naghatag nila og venue og nag-facilitate sa pag-invite sa mga ubang pa mga bungol aron ma-encourage nga mo trabaho o especially katong wala trabaho. And also right now naningkamot sad ang PSWDO aron matagaan sila og kanang national certificate gikan sa TESDA for kanang further pagyud nga training and accomplishment. Also naningkamot sad ang PSWDO nga
2: provincial
4: social welfare development office nga kanang mapahimutang ang ilahang pagmengempleyo.
1: Okay, Sir Jules, pre, dili pod posible ang tanan ma-adapt sa Mother's Way. Tama ba ko?
4: Mother's Touch, okay,
2: Mother's Touch.
1: Mother's Touch.
4: Natay, this size karon gitrain, first batch. Pero kani sila, muna nagin sila ang first batch nga i-employ usab sa Mother's Touch nga spa nga mo-open sa Robinson sa Yang 28. So,
1: okay, so, pero ang excess anak kay sobra man na 30 silang kabok, 16 lang kwaon. Ang excess pananita na ay mga lain mga masens mo kuha nila, willing ba po na silang gaga-training?
4: Actually, Sir Rex, yes, skill-wise, masaligan na gini sila. So, dako sa chance nga kuhaon usab sa lain nga mga spa. Pero kaning disisize ka box K5 Rex mo ni sila first batch
2: employed na sila.
4: Employed na gini sila.
1: Okay, very good. Back to you, K5 Rex.
2: K5 Rex. Give kani sila taga Dumaguete no. Taga din sila sa Lumad from Dumaguete. And then deaf sagula. But most nandili yung mga pamilya, they're employed with Mother's Touch para mo serbisyo. They have their own makakwarta po sila. Maka-income sila.
1: Very good. So sa ato pa, kani sila K5 Roy, pag pwede pala ito palapangutan na kang Sir Jules, kani sila, in any time, pag mahuman ilang train, pwede ba ni sila makapag-apply sa lain nga mga massage center?
4: Ah, pwede kayo. Kung okay. Kung di sila magkuhan kung for example, madaan sila trabaho. Of course, pwede sila ma-apply sa lain nga kaning mga establishments.
1: Okay. Kaya, ang pagtuon nako basig nakakadina na sila sa usa ka sa kanang mother touch. Dili niya.
4: Ah,
1: okay, go ahead.
4: Nasa kontrata, si Rex 1 year.
1: Ah, 1 year. Mm. 1 year usa sila mo adto sa lain company.
4: Oh, 1 year sila nga contract nga pwede i-renew nga kung pwede sila for example nga dili mo renew, then pwede sila mong employ sa lain.
1: Okay.
4: Lain nga
2: so sabi- employment kung ini kay Fabrics, opportunities nila labi na sa magsuon nga bungol or death yet, no. Sila maka-income, dili na sila magkanang mahimo silang
1: kung mauna pre magtukod na lamang kung usa ka kuan, manguha kuan na diha. Okay, cash.
2: Adunay 11 days ng training, no? Training sila for 11 days kay Fabrics. And then after that, mag-ganin sila karon. Actually, you invited ka kay Fabrics tomorrow morning if you have time. Libre hilot ni mo din eh. Masahi.
1: Diha.
2: Kami. Oh.
1: Oh, pero, so, kipadro, panalitan ka rin kung magtukod ko sa usa ka massage center, pwede ko makakuha. Diha, tama ba ko?
2: Makakuha ka mga trainings, no? Pero, naka-contract na for 1 year.
1: Ah, naka-contract. So, okay. Pag kumang-contract sa 1 year, pwede na sila, murag sa mga pa-upi na sila mata. Okay.
2: Pwede pa na i-renew o pwede lang parayan or di, basta na-train na sila. Pero, ang
3: sa lain na company, sir, nagdugay sila like si Jong, pila nakaka-years sa mother's touch. Oh, 7 years na.
2: 7 years
1: okay. Okay, okay. Nanasamtan ako. Salamat kayo kay Padre o ka Sir George. Salamat is panahon.
2: Yes. Usa ni opportunidad ni Kiefer Bay sa itong mga persons with disabilities like deaf mute nga makatrabaho. Mag-income sila. Of course, makabuhi sila for their family. No? So, muna siya. Usa ni siya opportunidad ni Hatog. Supportado ni sa Officer Governor and the PSWD.
1: Pero at least, so, ato laglaron, at least amang sila, bungol pa, pero makapangita silang yes. Trabaho, posible kung nasa ilang pamilya, mabuhi nila ilang pamilya.
2: Yes, so as okay. Pareha sa blind massage keeper, right? Nga,
1: correct.
2: Ang trabaho sila.
1: Okay.
2: So, very interesting ni, kani sila, open sila, doon na slot, or doon na unya ang natawag nga lugar sa Robinson's pag-opening. So, invited ang tanan to visit them karo August, September 28, keeper, right?
1: Invited ang tanan, libre hilot.
2: Actually, Das Robinson sa sumi negosyo maginada. So adunay gamay lang ako.
1: Palagi libre pero bahala na unya tong usa ilang ihatag ikalipay halipay.
2: Dini karon kay Fabrics karon no ba libre. Ari yeah. Diri libre.
1: Di ko mapre kay program ba man ko diri karon. Kompare lang.
2: Okay, buntag.
1: Okay, pre, salamat kay pre.
2: Di naman ko idea gamay pa uli na ko diri takatakan ta.
1: Okay, pre.
2: Okay, Fabrics. Salamat, Kefab Jules, ma'am. And si Jong, ngunin gikan diri sa Mother's Touch na deaf massage.
1: Okay. Salamat. Salamat kay ma'am, Sir Jong, o Sir Jules. Salamat kay yung panahon.
2: Thank you. Thank you.
1: Thank you. Okay, bro. Go on, bro.
2: Wala ka kagwala. Patay ko.
1: I'm going to go to the K5 News FM live report. Di ayaw sa, igwasan na ko itong ba? Advertise ba? Ha? Sa'yo pa? Kaya basig mag-away na yung gareklamo ron, magtinigbasay na sa gawas. Sige lang, okay lang, may problema. Alas 4:46 na mga siligan, so kintig paminaw. Sa Rex na nimati minimo karon diri sa may Kandaon City. Dili ko membro sa KSS pero always me na minaw sa imong programa. Okay. Salamat kayo. Bet, tawag ka sa si Bet, kaya di makukagawas kaya di matanim mo pa advertisement. Patawag ka si Bet, dire. Engineer, giinita ni mo na. Ah, tama kay para dili ma-short ang kuan. Tama kay para dili ma-short. Kaya ako huna-huna, basig ma-shirt mo diha. Kantong duha bito nga gareklamo, nga anawa pa. Wala pa. Og in kaso, pasudla diretso diri ha. Ayaw pasudla dito kay tuwa ditong duha. Okay? Kaya ako silang masimasihon og pangutana. Ako lang balikon mga siligan, sukin tigpaminaw na ay nangayo og uplas nga dugo. Kung pwede mo diretso lang mo dito sa may East Blood Bank na kinahanglan og upat kabag na dugo. Pangitaan lang ninyo si Ma'am Evelyn Solis. Uplas nga dugo ah. Okay mga siligan, sukin tigpaminaw, ayaw mo kalimot kanuna dyan mo nga magmighty siya. Ang may tisid ako kinikatabang sa itong kaugalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Nada, siropa diha, engineer? Naa, siropa diha. Palihog ko.

0: Rupa, kay Five Rupa, ikaw ano magmungkot ka tawagong tikaw? Ikaw, may absent imong uyab, ikaw may mukha. Halita na, talihan kong basa, ha? Joke ra gani na. Pag butawa gani ko, ba't pasabot ana, wala akong palangga. Tumatik ka, ikaw di ang sabda yon. Kung ano yung... Marag bagong ligo si Rupa, oh. Pero dapat priskong utok, pero mungkot man dahil. Pero okay na. Sige, palihog kong basa kay... Nakang kapaabot na mabasa ka. Kay marabag kagkantong naas estiwardis ka sa Pacific. Sige, basa. Ah, sige. Go ahead, Rob. Palihog kong basa, Rob. Dali.
1: From Aldrin Abelio Pael, Hi Sir Rex, maayong hapon. Galo na po ka diri sa Bandola, Kabang, Barangay Alangilanan, Manhuyod. O shout out ni Mama Mona Papaonyot, Te Bahunggas, Ti Joy Ibasan, Ti Barangay Elpidia, La Rosa, La Rogers, na naminaw Sir Rex diri sa Manhuyod. Salamat kaayo sa pagbasa. Ni Lourdes Pitancho, good afternoon sir, watching from Cabanutan, Baez City. Ni K5 Lolo Pidot, good afternoon sir, watching in Dumaguete. Ryan Marian Sirad Taliedo, good afternoon sir. And kang Altea Batumalaki Pontillas. Mayong hapon sa Rex ng mga ka-K5 watching from Magatas, Sibulan.
0: Okay, salamat kayo K5 Rupa.

Sirek, shout out ko, classmate na ko sa una, Joy Pastor Feed. Si Pastor Feed, gikan ni Big Big. O sa Pastor Feed, siguro kasumpay ba na, maglibog na ko. Big Big Bilasco, salang. Ayaw mong kalimot ha, kay ang mighty seed ako kinikatabag sa ato kagalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Magtumarbog mighty seed buntag untong hapon, matag-adla. Kung ikaw taas ka og sugar, nana kay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na. Ayaw paabot ha, kay tungod na kay diabetes taas kag sugar, ayaw paabot nga ikaw maputlan ka og tiil. Kinahanglan magtumarka og DTX 500 capsule. Buntag, unto og hapon. Kung ikaw di ka gusto dali matakbuyan og sakit or mahadlok ka magkasakit or di gid ka gustong masakit og di pagkadali matakbuyan og sakit, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio aduna kini tawag nato nga virgin coconut oil. Kung ikaw adik na ka sa pagpangape, di nato malikayan ay adik og kape. Kung ikaw adik na karo sa pagkape, ang akong ika-recommend sa imo ha, ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga mapabilin kutis por sila na imong panit? Batasan na kung ikaw maligo. Ang imong gamiton na sabon ang DTX Beauty Soap. O kaning probiotics po na pinaka-importante po ning probiotics. Buntag ko itong hapon mo niya, gitawag itong modipinsa sa atong kaugalingon, sa atong kalawasan. Kung ikaw, lalaki, bahok kag ilok, porbida ning bahok kag ilok, sos, Ginoo ko. Maski atong asawa, mabadlungan yun ta. E nabi na, padulong ka sa gitawag po nato nga mga meeting, atong kagkasal, birthday, or padulong na kag matulog, paning kamuti nga ikaw makaligo yun ta.

Tapos kanang extra peso tumaron po na nimo. Kanang wala pa sulit imong tiyan, 30 minutos. Usa pa nimo kanduson ang imong asawa or ang imong partner.

Okay mga siligan, soking tigpaminaw. Ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil oy mapalit sa tanan mga butika o parmasya. Tested and proven ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil oy Luzon, Visayas, Mindanao.

0: Rex Mayo hapon, pwede mag-demit type O lang. Ah, diretso lang mo dito sa may kwan. Basig mga swapping na po na. Diretso lang mo dito sa may East Bank Blood Bank. Basig mga swap na po, ha? Okay, at to sa masapikas lawak sa pabila ka mga pelo. Engineer Bill Candos.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamaytisi, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og maytisi, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw lang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
3: Usa sa mga super busy organs sa atong lawas mao ang brain.
4: Mm.
3: The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinaka-complex nga organ sa lawas.
4: Mm.
3: Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
4: Mm. Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan.
3: Mm.
4: Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants na gagikan sa DTX 500 ug MyTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini.
3: Mm-hmm.
4: Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
3: Correct.
4: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kon 2% sa total body weight.
3: Kadako di eh.
4: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
3: Uh-huh. Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og new neurons o gray matter og pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
4: Imagine Sir JP, kun unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw.
3: Kana
4: basin gani wala pa.
3: Uh-huh.
4: Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen.
3: Mm.
4: 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok.
3: Mm-hmm.
4: Pasabot Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigag ka o tamis.
3: Mm.
4: Bad og transport.
3: Kana
4: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok.
3: Mm.
4: Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na.
3: Mm.
4: Na mental block nga murag wala gagana na ang
3: yes.
4: imong utok. Gasakit imong ulo.
3: Mm.
4: Gi-migraine ka. Mao na yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Mao na nga importante nga moinom yung kag DTX 500 og MyTC.
1: DTX 500!
5: Ako Lex Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500! Pabali sa mga butika.
3: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
4: Correct!

0: No? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP.
1: Yes.
0: Alalang ilabay na ito na. Kay bisan ga pa huwaita,
1: oh,
0: ang atong utok, gatrabaho gyapon.
1: Of course.
0: Kay kinahanglan ni ikontrol ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life.
1: Mm-hmm.
0: Sige ka ginhawa,
1: oh,
0: sige po kag-produce og free radicals.
1: Free radicals.
0: Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og may TC ka.
1: Of course.
0: Kay man, maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
1: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases ka mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke og transient ischemic attack or TIA.
0: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, og ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og Mighty C. Karon pa lang inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mo taas pa ang imong kinabuhi.
1: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy, siying mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: Nawad ang nabaka-ugana sa kama.
2: Masin og
5: may diabetes ka.
2: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts
5: nga phytochemicals
2: og antioxidants
5: nga gigan sa palaya
2: og desugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
2: Nga epektibo
5: matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Ang inundan nga no daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cibu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw,
3: mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Bio.
14: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Papalit sa mga butika!
15: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not the best, but we make sure we serve you better.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka inspired. Adiana, ang lugar na pwede ka makanta. Numurang walang naglantaw kanimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nga sa imong barkada, imong pamilya, o kain pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw.